0: North Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with North Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
2: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pagising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
3: Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulo.
4: Ang mahiwagang alat ni Papa Carlo!

0: Let's go. Let's start. Magandang umaga. Ang pangalan ko Papa Jepoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Atin sa inyo ng Pot-Pot and Friends. Alamat na. Kamusta kayo lahat? Ngayon po ay Thursday, July 9. Makinig at matuto na. Sana naman kwento. At matuto ngayon na. Siguradong kapupulutan ng aral.
1: Simulan na ang alamat. Wala nang tatayo. Noong unang panahon, may isang binatang nagngangalang Sardo. Sardo ay hindi gwapo. Hindi rin pangit. Saks lang.
2: Saks lang.
1: Ah. Yung tipong kapag nag-group picture.
0: May dating.
1: Ha? Ah?
0: May dating.
1: Sakto lang.
2: Naka lang.
1: Hindi, kumbaga pag nagpipicture kayo, hindi siya kinakrap.
0: Ah.
1: Pero hindi rin naman siya tinatag.
0: May dating.
1: Sakto lang. Hindi rin, ano. Pero may isang kakaibang ugali itong si Sardo. Mahilig siyang makinig sa usapan ng ibang tao. Marites. Tolits ba? Kumbaga, tolits. Tol, anong latest? Ganun siya. Eh, minsan, Papa Jepoy, sa tabing bahay nila, may mag-asawa kasi dyan. Eh, madalas nag-aaway itong mag-asawa na to.

0: So kapag naririnig niya na nag-aaway itong mag-asawang ito, abay, tumutungtong dun sa pader. Sumisilip.
1: Sumisilip.
0: Kikinig ka lalaking tao. Ganun yung ugali nito. Kapag yung kabilang bahay naman nag-uusap, pinag-uusapan yung utang, itong si Zardo, nandun sa kisam eh. Maakyat.
1: Ganun din.
0: Oh, nang mamarites itong si Zardo. Siyempre, kapag nahuli siya, pinagsasabihan. Zardo, narinig mo pala yung pinag-uusapan namin? Pwede bang huwag mo nalang ipagsasabi? Nakakahiya eh. Kumbaga confidential eh. Tapos nakikinig sa usapan namin. Siyempre, napapailing na lang tong mga taong nag-uusap. Gumagano, no? Ano man yan? Gumagano, no? Huwag mo nalang ipagsabi. Grabe ka naman. So, ngayon, Papa Jepoy, etong si, ano, si Zardo. Napag-uutusan. Since nandyan ka na lang din sa kisam, pakilinis na rin. Lagi ka nandyan eh. Lagi nandun sa kisam itong si Zardo.
1: Nakaabang.
0: Nakaabang din. Ang kulit. Hoy, anong nangyari sa'yo? Tatlong oras ka na nandyan ah.
1: May nagtatanong dito, Korean daw ba si Zardo?
0: Ha?
1: Korean.
0: Medyo.
1: Anong pangalan?
0: Ha?
1: Lee.
2: Aray ko.
0: Zardo Lee. Ah. Medyo. Ano kasi yung ano niya, yung half kasi siya.
1: Half ano?
0: Ha? Korean yung ano niya, yung tatay. Tapos yung nanay niya, Pinay. Kaya yung pangalan niya, Zardo Lee.
3: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo.
1: So alam niyo na kung saan papunta to, no?
2: Aray ko.
1: Maging malinaw na sa atin.
0: Wait lang, ah. Wait lang. Ang sama ng ugali mo, ah. Para ka rin si Zardo. Ah. Sama ng ugali mo. Ah.
1: Ay, babasa ako ng mga comment
0: dito. Inunahan mo ko eh.
1: Hindi, tinasabi ko lang.
0: Para kang ano eh, yung... yung sa trial, inuunahan mo, para kang abogado na, alam mo, galing-galingan.
1: Sinasabi ko lang. Sinasabi.
0: Yun na nga. Baka rin si Zardo, ikaugalay mo si Zardo eh. So pinagsabihan siya, Papa Jepoy. Oy, tatlong oras ka na nakadikit dyan sa kisame. Ano bang ginagawa mo dyan? Pakilinis na nga lang din. So isang araw, narinig na naman ni Zardo ang pinakamalaking sekreto sa kanilang baryo.
1: Nako.
0: Interesado siya. So may isang mayamang lalaki na nagtatago raw ng ginto sa ilalim ng malaking puno. Aba.
1: Nako.
0: Eto. Dahil nga ilikas na marites itong si Zardo, sinabi ni Zardo sa kaibigan niya. Pero bago pa niya sinabi, nagbilin siya, pre.
1: Atin-atin lang to.
0: Secret lang natin ito. Ano ba naman yan? Kung secret talaga yan, dapat di mo na pinagsasabihan. Ang sabi pa niya, pre, secret lang natin ito. Sabi ng kaibigan, promise. Pinky promise. So, kinabukasan! Papa Jepoy, yung promise na yon ay hindi nasunod.
1: Kumalat na!
0: Kumalat na sa buong baryo. So, pati yung bagong panganak na kambing, parang meron na ring idea. Oo, pati yung mga hayop, may idea na rin. Ganun. Ganun kalupit magmarites itong si Zardo.
1: Naghahanap na ngayon.
0: Ah.
1: Inahanap na yung ginto.
0: Ah. So ngayon, doon sa ano nila Papa Jepoy, doon sa lugar nila, may salamangkero doon. May salamangkero. Nalaman niya yung pinagagawa ni ano, ni Zardo. Nagalit. Kinausap siya. Zardo, ano bang mga pinagagawa mo? Alam mo, may mga pinagagawa mo, nakakasira ka na ng buhay ng may buhay. Kung ano-ano na lang kinukwento mo. May mga nalalaman ka na dapat hindi mo na kinukwento dahil nakakasira 'yan.
1: Mhm.
0: Oo. Ngayon, itong ano, itong nalaman mo. Eh, yung baryo nagkakagulo kasi siyempre ginto 'yan eh. Pera 'yan eh. Tama. So madaming magiging interesado diyan. So, nagkakagulo ang buong baryo, Papa Jeff.
1: Dahil magkaka-interest.
0: Oo, nagkaka-interest. Nag-aaway-aaway. Ngayon, eh, sumagot pa itong pabalang, itong si Zardo. Ano ba pa kaya alam mo?
1: Ah.
0: Oo. Nung sinabi niya yun, eh, siyempre, itong salamangkero na ito, medyo matanda na. Na high blood, tumaas yung BP, Papa Jepoy.
1: Nag-iba ng anyo.
0: Tumaas. Namula.
1: Tapos?
0: Sabi niya, Sardo, dalhin mo ako sa hospital. Hindi na kaya meron ka bang lusartan dyan.
1: Tumabingi yung bisi.
0: Tumabingi. Tumaas. Na-high blood siya dahil nga eh, sinoplak niya itong si matanda. Ngayon, dahil meron palang spell tong si ano, si Salamangkero. Inuha niya yung ano niya, stick niya, Papa Jepoy. Nag-aala. Ano siya eh? Nag-aala Harry Potter. Sabi niyo, niikot-ikot niya yung ano niyo. Yung stick niya. Sabi niyo, ang na.
1: Sula point,
0: simaskidot.
1: Moko-moko.
0: Masama ugali mo, ah. Marites ka, ah. Alam ko lagi kang nasa
1: kisame.
0: Kisame. Ngayon gagawin kitang ano, maliit na hayop.
1: Ah, pinarusahan.
0: Pinarusahan
1: siya.
0: Walang duwende.
1: Ah, walang duwende.
0: Walang duwata. Walang duwata. Walang duwata.
1: Yung nga inaantay nila eh.
0: Ah, wala. So, ayun, Papa Jepoy. Dahil hindi mo kayang itikom ang bibig mo, gagawin kitang nilalang na habang buhay nakitikit ka sa pader at kisame. Wala nang nagawa itong si ano, si Zardo, nag-iusap. Pwede bang sasahig na lang? Nakakahilo po sa kisame. Sabi nung salamangkero, hindi! Hindi maaari. At walang ano-ano, Papa Jepoy, ilang segundo lang, biglang lumiit itong si Zardo. At nagkaroon na siya ng apat na paa! Mahabang buntot at kakayahang dumikit sa pader. Pero bago pang tuluyang nawala ang boses niya, sinabi niya sa salamangkerong matanda, simula ngayon, hindi ka na. Ay, yung salamangkero pa nalang sabi. Simula ngayon, hindi ka na makakapagsalita. Isang tunog na lang ang kaya mong gawin.
1: Saan siya nilagay? Sa pader?
0: Sa pader.
1: Tinatanong
0: pader o kisame.
1: Ni Mark Angelo. Ano daw ginawa sa kanya? Ginawa po siyang kulangot.
2: Aray ko!
0: So ngayon, dahil nga sa... dahil sa kanya mga katangiang masama, Papa Jepoy, dahil sobrang daldal niya, sobrang chismoso niya, ngayon iisa na lang ang salitang magagawa mo. Ang maririnig na lang sa'yo ay... Ang maririnig sa'yo ay...
3: Anak ka ng pug. Anak ka ng pug.
1: Sigurado ka butiki yan?
0: At mula noon...
1: Ganyan ba tunog ng butiki?
0: Doon na nagsimula ang alamat ng Zardo. Lizard.
1: Lizard.
0: Oh.
1: Paano tunog?
3: Anak ka ng
0: Ayan, hanggang ngayon, Papa Jeboy, kapag may sekreto kang pinag-uusapan at biglang may butiki sa kisame na nagsasabi ng...
1: Oo nga, no? Napansin nyo ba pag nag-uusap kayo? Nagbubulungan kayo sa bahay? May pinag-uusapan kayong iba?
0: Maririnig mo na lang, oh.
1: Tuku!
0: Si Lizard yan. Kaya mag-ingat kayo, ha? Hindi ka naman gina-judge. Kundi... nakikinig lang siya.
1: Tuku!
0: Anyway, gusto niyo makita? Si Lizard?
1: Ano yung tsura niya?
0: Ha?
1: Ano yung tsura niya?
0: Kakaiba eh.
1: Ano yung tsura?
0: Ha? Nakasombrero.
1: Ay! Drawing mo!
2: Aray ko!
1: Interesado na ako!
0: Ah, sombrero.
1: Interesado na ako. I-drawing mo yan. Jonaline, itay mo muna. Hindi pa, hindi pa. Drawing mo, nakasombrero na.
0: Ah, sombrero. Yung butingin nakasombrero. Lizard.
1: Ah, sige.
0: Yung lizard naka ano, sombrero.
1: Punta sa Facebook, Barangay LS Facebook page. The drawing na ni Papa Carlo. Duda ako, sabi ni Dennis. Gerald! Pabati po anak ko si John Michael, 7th birthday. Happy, happy birthday. Sino pa nagpa-birthday ngayon? July 9. Habang nagdo-drawing si Papa Carlo. Happy, happy birthday. John Michael.
4: Happy, happy, happy birthday.
1: Happy birthday din, EJ Cabrera. Happy. Ng San Sebastian Staglitz. EJ, happy happy birthday. Mahal na mahal ka ni mommy at daddy at si daddy mo si JR. Gandang umaga. Happy happy birthday. Chloe, good morning. Sino pa na pa-birthday? Message yo ko habang nag-drawing si Papa Carlo.
0: Ito na. Tapos Jepoy. Okay na.
1: Taga Cavite daw yan si sabi ni RJ Valdez, si Zardo.
0: Ha? Si Zardo.
1: Taga Cavite daw. Ito. Nang tawag sa kanya ay Zardong Putik.
3: Anak ka ng po. Anak ka ng putik.
0: Nawawala.
1: Oh.
0: Oh.
1: So, nandiyan na patingin niya ilan ang nanonood. Pwede ba sa may hika yan, kinukuha yung buntot niya eh, no? Ay, ang dami na pala nanonood. Pwede ba sa may hika yan? Sabi ni Teresa.
0: Okay. Iba to.
1: Oo, yung ganyan. Pinakukuloan yan. Nanay ko, pinakukuloan yan eh. Oo nga, no? Dati yun, yung buntot ng butik eh. Dapat pa nagdo-drawing, gayahin mo si Boy Iyak.
0: Ayoko yun. Iba yung dinodrawing nun eh. Nag-iiba eh.
1: O sa'yo, patingin nga.
0: Ha?
1: Ngayon lang ako nakarinig na may butik eh. Nagsusot ng sombrero.
2: Ah. Aray ko!
0: Eto na! Papa Jepoy.
1: Watching daw from Davao.
0: Ayun. Oy, mayong buntag niya. Mayong pagtanaw mga taga Davao, mga kababayan ako sa Davao. Okay. Papa Jepoy, eto na.
1: Pabati naman, birthday ko today. Vic Maranan. Happy, happy birthday. Vic Fontelar Maranan. Happy birthday. Tingin nga nung nakasombrero.
0: Eto.
3: Na... Anak ka ng po. Anak ka ng po.
1: Sombrero!
0: Sombrero!
1: May espada pa!
0: Espada pa!

0: just might.
1: That song was brought to you by Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
3: Barangay LS
4: 97.1.
5: Stronger forever.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sabaw pa lang, panalo na with North Sinigang Mix.
1: Barangay LS 97.1
2: Number 1
3: Stronger
4: Inatibay
3: Forever
4: Habang buhay
1: Number 1
5: You know
6: Ganda ng pagkatirada
5: Ganda ng plakada 8.41 ang oras Welcome back to the show Pot Put in France Ako si Papa Jepoy
6: And Papa Carlo

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!
2: Number 1.

0: bonding pagtag-ulan.
1: Taga Barangay LS!
2: Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na.
3: I-talk to Papa na!
4: Hindi ko naman talaga balak ikwento yung past ko. Kaya lang, handang makinig si Lady Gracia at Papa Johan. Ayun tuloy, nagkaroon ako ng instant kaibigan. Talagang solid ang Barangay LS 97.1. Stronger forever!
5: Hey. 9:10 ang oras natin, mga kabarangay. Ako po si Lady Gracia.
6: At ako po si Papa Johan.
5: At napakinggan ang inyong mga problema, mga nangyari sa inyong buhay, masaya man yan o malungkot, dito sa Talk to Papa. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali magkakasama. Kaya kung may mga pinagdadaanan dyan, ano, sarilihin nyo na lang. Oh, sarilihin na lang pala.
6: Hindi na kang idamay.
5: Akala ko naman magtutulungan tayo dito, eh, no?
6: Ay, nako. Sa mga kapuso natin, naghahanap po kami ng bibida, 8374-8737, o kaya naman 8374-8747. Yan po ang mga numero na pwede natin tawagan. Pwede rin nyo kaming i-message sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
5: Ayun. Sa akin naman, mga kabarangay, check nyo na po ang Barangay LS 97. Ay, hindi pala, ang Facebook ko pala ay Lady Gracia. Kinari ko yung Facebook page ng Barangay L. Akin yun? Akin yung million-million followers. Medyo wala sa sarili. Ala, si Lady Gracia, the brain is really not braining today.
6: Not braining today. Pero may mga ganyan tao, ha? Yung feeling nila, akala nila kanila, pero kinakanila mismo.
5: Ay, hindi, ako talaga yan. Ako talaga yan. Hindi naman sa akin yan, pero akin talaga yan. Diba?
6: Parang yung kaibigan ko. Hindi naman sila, pero pinipilit niya naging sila daw.
5: Ay, ikaw ba yung kaibigan mo na yan?
6: Hindi ako yun. Hindi yan personal.
5: Ah, okay. Kasi minsan ginagamit natin, alam mo, may kakilala ko. Alam mo, may nagtatanong as a friend. Asking for a friend. Gumaganon sila. Sila naman talaga yung nagtatanong.
6: Aray! Tinamaan sila.
5: Eh kasi nga, nahihiya sila na aminin na yun yung sitwasyon nila. Pero dito sa Talk to Papa, huwag kayong mag-alala. Hindi nyo kailangan mahiya sa amin. Diba?
6: Yes.
5: Kami rin po ay makasalanan. Hindi rin po kami malinis ng mga tao. Diba? Si Papa Yone, once a week lang kumaligo. Lady Gracia, once a month.
6: Siguro masyado i-bookin.
5: Yeah,
6: baka tayo, nga, yung amoy natin lumabas sa screen.
5: Yeah. Amoy na amoy sa Facebook Live natin sa Barangay LS. I-check nyo na po, mga kabarangay. Amoyin nyo na po dyan kung sino yung amoy tinapa.
6: Uy, ang sarap ng tinapa. Bigla ako nag-crave.
5: Diba? Kahit ayaw ng kidney mo yan. Pero sige, go. Masarap yan.
6: Diba may iba't ibang uri ng tinapa?
5: Yes, may tinapa na panghalo sa sinigang. Wow, sinigang. Oh, naniwala ka, diba? Your brain is not burning again. Oo. May mga iba-ibang klase ng tinapa.
6: Gusto ko yung ano.
5: Gusto ko yung para yung galunggong.
6: Galunggong. Ako naman yung ginagawang sardinas. Yung isdang yun.
5: Salmon.
6: Ang sosyal naman ang sardinas mo, be.
5: Ang sosyal ang tinapa mo.
6: Ay, sa sardinas. Pati na tinapa.
5: Oo.
6: Grabe. Ano yun? Oh my God. Isi-search ko yan mamaya. Hindi pwedeng hindi ko malalaman yan.
5: Yung parang meron yung iba parang daing.
6: Oo. Yung may kaliskis ba?
5: Daing. Ano yung malaki, doon? Yung mahaba siya, yung parang bangus?
6: No, yung maliit lang, yung ginagawang sardinas. Anong isda yun? Oh my God.
5: Sorry, hindi ko siya masyado mabukaan kasi yung sardinas na kilala ko, walang ulo lagi sa lata. So hindi ko alam kung itsura niya talaga.
6: Ulang ulo.
5: Bakit nakakita ka na ba ng
6: sardinas
5: ano? Sabi mo, sardinas sa dilata na may ulo?
6: Wala eh. Bakit ka baka tinatanggal yung ulo?
5: Sagutin nyo nga kami sa lahat ng gumagawa ng sardinas yan. Bakit walang ulo yung mga sardinas ninyo?
6: Baka hindi daw magkasya sa lata.
5: Masyado na daw siya mahaba.
6: Daw, sabi tamban! Yeah!
5: Tamban.
6: Yeah, I like the tamban na tinapa.
5: Tamban.
6: Yeah, I'm gonna show it to you later.
5: Ay, arty-arty mo talaga. Kala mo na pinag-uusapan natin, napakaroon, tinapa lang naman, di ba?
6: You know naman.
5: O, ito na lang yung pag-usapan natin kasi mayroon na tayong makakasama sa kabilang linya.
6: Yes.
5: Problema ay tungkol sa kanyang asawa.
6: Mm-hmm.
5: At si Melanie. Ayan, kausapin nga natin yung si Melanie na yan. Hello, Melanie.
7: Hello po.
5: Una sa lahat, bakit ka kasi nag-asawa? Charis. Hindi, joke lang, Melanie. Oy, Melanie, ano yung nangyari dyan sa paligid mo? Nag-welding ka ba?
0: Hindi po, namadaan po ako sa furniture.
5: Ah, sa furniture.
6: Sa furniture.
0: Akala ko lalakad po.
5: Sobra nung
0: pag-mumul. Ay, lang po.
5: Oo, sobra yung pag-multitasking mo. Di po, kinakala ko yan. Oo, ano yun? Ano?
6: Siguro na gano'n ng... Like,
5: oo.
0: Ang sakit niya sa tainga.
5: Oo nga, tapos dyan ka pa dumikit.
6: Sabi mo sa kanila, tumigil muna sila at makikipag-chismisan muna tayo. Pakibilisan ang paglalakad.
5: Sabi mo kay Kuya, tumigil muna siya dyan kasi mas importante to.
6: Oo.
0: Ito na po. Malayo na.
5: Ah, nasa furniture shop pa lang.
6: Pero wag ano ka, baka madapa ka dyan.
5: Bakit kasi lumabas ka?
0: Kukuha ko po ng ano, ng bata sa school.
5: Ay, kukuha ng bata sa school.
6: Alabasan na sila. Ang mga kinder siguro yan.
5: Daycare.
0: Opo.
5: Ah, akala ko college na yung anak mo, tapos sinundo mo sa school. Huwag ka na pumasok, anak, di na kita kayang pag-aral.
6: Di na kita masusundo.
5: Oh, sige.
6: Melanie, kasama mo si Papa Johan at si Lady Gracia. Yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
0: Hello.
5: Okay na ba tayo?
0: Ito na po.
5: Sige. Ayan. O, yung ano ha, mapag-uusapan natin dito, baka i-upload namin sa social media namin. Okay lang sa'yo?
0: Huwag na lang po.
5: Okay, di sige. Ano ba nangyari dyan sa asawa mo?
0: Nag-uusap kasi kami ng mga kaibigan ko. Nakikita nila na madaling araw, dumadaan.
5: Asawa mo, madaling araw, nakikita nila sa daanan.
0: Oo, sabi, anong ginagawa niyan?
6: Baka naman sleepwalking. Saka,
0: tulog pa kami, pasok niya 7. Bakit? Alas 4, malakal, naglalakad-lakad.
5: Ay, hala.
6: Baka naman nag-exercise lang.
0: Tumakaw yung aso namin, hindi niya sinasaway. Tapos kunyari, tutulog-tulogan ako. Inaramdaman ko, bumabangon. Ang tagal bumalik.
5: As in, sa labas ng bahay ninyo, na yung tipong naglalakad sa kalsada ninyo, ganon?
0: Hindi, sa masukal po na lugar.
5: Hoy!
6: Bakit sa masukal?
0: Wala naman siyang...
5: Alam mo, tumawag ka na lang sa akin sa Sabado sa liham ng gabi. Parang nakakatakot yung kwento mo. Hindi namin bibigyan ng advice.
6: Parang, naisip ko, parang biglang yung lilipad eh.
0: Parang may babae kasi...
5: Sa masukal pa sila nag-meet, ganon?
0: Naninigaw. Matapang sa amin. Natakot yung mga bata. Tsaka pagka parang nabuko ko siya, yung parang napupuntosan ko yung ano, yung kilos niya. Yung sumasagot ako, yung gagalit sa akin, wala naman dahilan. Pag napuntosan ko yung kilos, parang gusto niya akong takotin. Kumukha siya na itak, ginahasa niya.
5: Hala? Seryoso?
0: Yung parang gusto niyang tumigil bunganga ko kasi parang minsan na parang natutumbok ko na yung kilos niya. Wala na siyang idadahilan sa akin.
5: Teka lang, gaano, kailan nag-start itong nakikita siya? Ang unang mga nakakita dito ay mga kaibigan mo.
0: Yung mga bata po, yung dalawang bata po na kasama ko sa bahay, anak namin.
5: Yung mga anak ninyo, yung parang nakikita nila ng mga madaling araw. Mga alas 4, alas 5 ng madaling araw.
0: Tinatanong, minsan na ako umiihi, saan ka galing? Gagalit siya.
6: Nagagalit. Hindi siya sumasagot kung saan siya pumunta.
0: Tapos pag may gamit niya na, na kailangan niya gamitin, kami pinag-iinitan niya pag hindi niya nakita.
5: Kailan na to nag-start?
0: Matagal na po, almost 5 years na po yung ganun niya na matapang.
5: Teka, 5 years na siyang yung lumalabas na madaling araw?
0: Oo, siyempre sabi ko baka naman yung may tilingnan lang yung mga manok, baka akala yung sabi mga dahilan niya, mga ganun. Tingnan ko ang mga manok, sabi. Minsan tutulog-tulogan ako, kunyari hindi ko naramdaman.
5: Yung titignan niya yung mga manok, pero hindi siya dun sa labas ng bahay niyo, pumupunta siya dun sa masukal na parte ng lugar ninyo.
0: Opo. Tsaka parang pagka wala siyang trabaho, pagod siya, parang tulala siya dun, napangiti-ngiti siya minsan.
5: Naku, mga kabarangay. Tulala, pangiti-ngiti, tuwing madaling araw, nandun daw siya sa may masukal. Parang gubat yung... Parang gubat? Hindi naman gubat eh. Pero parang...
6: Siguro mga damuhan.
5: Parang basta masukal na parte ng lugar nila ng basugong maraming puno, mga damo-damo.
6: Ano ba to? Pang...
5: Wala naman dun yung manok niya, di ba?
6: Pero ano kayang meron? Ano kayang ginagawa niya dun sa masukal na lugar na yun? At madaling araw pa.
5: Baka may tinuto ka ng iba.
6: Ah!
5: Pero medyo alarming ha, na yung tipong nakatulala, sabi niya.
6: Tapos ngumingiti-ngiti mag-isa.
5: Ngumingiti-ngiti, saka consistent 5 years. Mm-hmm.
6: Baka naman kaya ngumingiti kasi nga merong tinutuka na iba.
5: Nakakangiti talaga, nakakatulala talaga pag may tinutuka ka ng iba.
6: Naku, yan nga kaya ang mangyayari sa kwento ng ating bida na si Melanie.
5: Babalik tayo mamaya mga kabarangay, ako si Lady Gracia.
6: At Papa Johan.
5: 9:19 oras natin. Ako si Lady Gracia nga pala. Ulit nakapakilala na tayo, di ba? Muli-tuli deja vu. Pati ako. Tutok na dito. Tutok na dito sa Talk to Papa.
6: Sa Barangay Alas na rin 7.1.

0: 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 SRP lang per baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.

0: nakilala ni Melanie, eh, nakikita na rin po yung ginagawa niyang ganun.
1: Yeah.
0: Eh, ang tanong dito, mga kabarangay, ano ba yung ginagawa niya doon? Eh, lagi daw mainit, lagi lang daw pagalit. Imagine.
1: Melanie.
0: Okay, Melanie, hello. Speaker para hindi na ingat.
1: Hello.
0: Okay. Sige. Tuloy natin yung usapan natin. So, 5 years niya na palang ginagawa yun. Tapos, ang unang mga nakakakita yung mga anak mo. Tama ba?
2: Opo.
0: Tapos, sumunod yung mga kakilala nyo na.
2: Opo. Yung mga kaibigan ko po. Kinakwento ko din. Tapos,
0: ay, kinuwento mo lang sa mga kaibigan mo.
2: Hindi, kinuwento ko na rin po kasi na ano, nag-anuhan kami. Sabi ko, na, yung ang tulungan mo nga ako.
0: Ah.
2: Pare, sabi ko, tulungan mo nga ako, sabi. O sige, tulungan ka namin para malaman kung ano nga ba, bakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako kasi yung nagulat sa nilapitan ko, galing sa trabaho.
1: Oh.
2: Nakita ko yung sa ilalim ng braso niya. Parang may smart, yung maitim siya na mamuno.
1: Oo,
2: nagulat. Kalimutan niya, tinaas niya yung braso niya, nakaupo siya. Nagpahinga siya, nalapitan ko siya bigla.
1: Oh.
2: Siyempre, kakamustahin mo, oh, kumain ka na.
1: Mm-hmm.
2: Sabi, sahod mo ngayon. Ano, ganun ba? Sabi, nagulat, pagtaas ng braso niya.
1: Oh.
2: Parang dinededma lang niya ako, tapos pagtaas ng braso niya, parang may bayo-bayolet na, ano, na mapula-pula.
0: Hindi ba pasa yun? Baka naman
2: sabi
0: na ipasa.
2: Napasa niyan, sabi, kinamot ko. Sabi ko, oh, ganun ba? Tapos nung isang beses sa legs naman niya po sa puno ng hita niya, nakashort siya, inubad niya pantalon niya kasi mainit. Pagkita ko naman doon sa legs niya, nagulat siya. Tinaas niya yung paa niya naman doon sa upuan. Nakita ko naman doon sa baba ng legs niya, mamula-mula din na maitim.
0: Hindi ba siya mukhang pasa?
2: Parang pasa nga po na mamula-mula na parang ewan po. Eh, siyempre hindi naman po ako inosente para
1: magtatangatangahan.
2: Alam ko naman yun kung ano yun.
1: Sinubukan niyo hubang parang punasan, baka makasilipstick naman pala.
2: Parang grabing kalabog ng dibdib ko, parang gusto kong, parang nanlambot ako. Sabi ko, bakit kaya may mga ganyan siya? Sabi ko.
1: So, tapos?
0: So, ang iniisip mo, kiss mark yun.
2: Parang, opo, yung parang...
0: Ang weird naman, nalalagyan niya ng kiss mark doon
1: sa may baba.
0: Braso. Sa...
2: Doon po sa lalim, doon para isara niya yung braso niya, hindi makita.
1: Okay.
2: Diba pag nakaganin yung braso doon sa ilalim ng braso, sa malapit sa kilikili doon.
0: I mean, bakit doon ako maglalagay? Siyempre,
1: baka naman,
2: hindi
1: ano,
2: ko makita.
1: Minsan kasi pag nakahiga yung
2: siguro, dalawa. Ay, huwag mo ko lagyan din sa makikita agad ni Melanie.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ka na ano, nag-overthink, ganun, parang hindi makita ni Melanie doon sa lagay ko sa ilalim ng braso.
1: Pero
0: kasi pag nandun, honest, sa mga kabarangay natin, kapag usually naglalagay ng mga ganyan, di ba, sa mga tipong mga...
2: Siyempre po tayo eh, yung para hindi po mabuko eh, yung sabi.
1: Mm-hmm.
2: Tapos minsan nga nagagalit siya, sabi ko parang hindi naman yan nang kinamot ah, sabi ko, kuha ka doon lotion. O di-sprayan mo ng alcohol, baka ano, yung nangati lang natin, nagapangan. Hindi, sabi. Hindi, todo ano kami. Todo gawa kami paraan para matanggal. Na paano yan? Nangati nga eh, ewan ko. Sabi, kinamot-tamot daw niya, ganun. Sabi ko, grabe ha. Sabi, tapos ano, nagagalit siya. Bakit ba? Parang pinapalaki mo ha, sabi. Ano ba ibig mo sabihin? Gumaganon siya. Hindi naman, concern lang, di ba? Sabi, nagagalit siya.
1: Baka naman may inaaswa ng iba.
2: Pag na kami, bubuisip kasi ako minsan, ha. Siyempre, nasasaktan ako. Eh, parang gusto ko nang bukuhin. Parang ano yan, ah. Ano? Yun.
1: Hindi mo dinerecha.
2: Parang hindi ko na itutuloy yung sasabihin ko. Nagtatapang-tapangan. Kunyari, hinahasa niya, pinapatalas niya. Para tumigil na ako. Siguro, akala niya, masyak niya ako sa mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: So, kada mag-aaway kayo, kapag kanwari magtatanong ka na ng mga buda mo, bigla na siya maghahasa-hasa dyan ng ano, ng ita.
2: Po, sabi, bakit? Sabi ko, ano ba problema mo? Bakit pasain mong itak na yan? Gabing-gabi, minsan, hindi siya natutulog doon sa tabi namin, nandun na siya sa labas, nagpapalamig daw. Inaabot na siya doon ng, nagpapatugtog na lang ako para... Wala akong marinig ng kung ano-ano ba.
1: Pero natulungan yung ano.
0: Ang ingay kasi ko...

0: Highway
1: or...
0: ko kasi ako eh.
1: Ah, nasa highway.
0: Sa gate. Tatawid na lang po ako.
1: Tapos malapit
0: ka na sa... Doon.
1: Ah, okay, sige.
0: Kalsadang kalsadang.
2: Okay, sige. So, ganun na.
0: Daanap ako na. Okay.
1: Sige
0: po,
1: sige, mga kaibigan mo na para ayun
0: po,
1: malaman
0: kaya,
1: ko.
0: Sabi ng siko nga po, sa ganang magtiis dyan, umuwi ka na lang.
1: Nagawa nila ni nitong asawa mo.
0: Editor, sabi.
1: Hindi, malali.

0: Just call. Pagbibigyan niya kami pera, okay na. Hindi na ako nagpapagulo kasi na-stress yung dalawang bata pag nagsisigawan kami sa bahay. Mm. Pag kumukuha nga ng itak, Mama, bunganga mo. Tumahimik ka na, Ma. Huwag ka na sumagot. Sabi.
1: So, hindi, Melanie, for five years, ganito ang nangyayari sa inyo. Ganito yung cycle, paulit-ulit na nag-aaway kayo, paulit-ulit yung pagiging mainitin ng ulo niya sa'yo, pati yung paglabas-labas niya tuwing madaling araw. Five years na gano'n ang nangyayari. Bakit wala yun mo lang naisip na magkwento dito sa Talk to Papa?
0: Kasi po, ano po, dinidependihan ko din po yung, baka masira nga yung reputasyon namin dalawa, yung gano'n. Pinipigil ko po kahit mag-chat nga sa mga klasiko. Binubura ko na yung mag-boboy sa out sana ako sa mga kaibigan ko, mga best friend ko, nakikita nila bakit sila ni bakit parang minsan tahimik lang ako, yung dating masayahin ka. Sabi ko, tapos yung anak ko natutulog na lang kami, na minsan di kami naghapunan kasi nga hindi kami makaluto, sobra na, nagtatalo na. Tapos pag kinabukasan gutom na kami, pupunta sa school, doon na lang kami kakain sa labasan, binigyan niya kami pera kasi hindi naman siya kumakain sa bahay. Nagtataka ako, sabi ko, bakit walang bawas ang kanin? Nagluluto ako dito, bakit? Parang hindi ka nagugutom? Sabi, pag sinita mo siyang ganun, magagalit na siya.
2: Pero tanong ko lang, Melanie, kumusta ang inyong pagsasama? Kapag ikaw, kumusta ka bilang asawa? Ikaw ba yung mabunganga? Yung tipong parang armalite yung bibig mo kapag nagsalita
0: hindi
2: sa bahay?
0: Hindi po, pagkaano lang siya. Yung nagagalit lang siya sa bahay, naninigaw po siya sa akin. Katulad nun, yung bata, di ba, yung 5 years, yung 11 years old ko na grandpa, minsan ayaw maghugas ng pinggan. Tapos ako may masama pakiramdam ko, tapos may maliit pa, makulit, naaway niya. Yun, saka lang ako may kasama na yung parinig sa kanya. Sabi ko, pag namatay ako, malalaman mo ang buhay mo kung wala na ako. Si papa mo, mag-aasawa yan. Sabi, tingnan ko maranasan mo, hindi ka maghuhugas. Sabi ko, yung mga hinubad mo dyan, kaya tambak mo, hindi ka malang marunong magkusa dito. Yung ganun yung training ko ba? Kasi sabi, ang bata daw, training daw ng ina sa bahay.
1: Pero bakit mo kailangang isingit yung pag nagkasawa yung tatay mo ng iba? Diba? Anong ano naman yung bata doon?
0: Parinig ko nga po sa kanya eh. Kasama na din po
1: yung... Dinamay ninyo sa mga issues nyo.
0: Yan nga po eh. Sabi ko, nagagalit sa sabi, bakit lagi ka na nagpaparinig na mamatay ka? Tapos yung bata na yan, bakit ginaganyan mo, sabi? Bakit? Sabi, may nagdadahilan ka ba na may sasamahan ka ding iba? Sabi ko, hindi nga, mamamatay nga ako. Sabi ko, saka ka lang maglinis dito pagka binuburol na ako dito kasi katulad nun, sumakit yung paa ko noon, nadulas ako na naitapon ko yung bata. Hatid ko sa school, nadulas kami nung umulan na yun. First day of school, namputikan kami. Sabi ko, hindi ako makatayo po. Tapos parang baliwala lang sa kanya. Siyempre, tuwan-tuwa na siya. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makasunod-sunod sa kanya. Natatakot siya, baka mabidyuhan siya o ano. Ngayon lang ako ng huli ko talaga siya. Paano ko ba mahuli? Ang lawak-lawak. Hindi kami makaalis ng bahay. May mali. Ano ko siya subaybayan? Nandito ko sa school. Nandun siya sa trabaho.
1: In fairness, no, magabungangira.
2: Oo.
0: Hindi po, ano lang lang ako. Hindi ko siya inaan.
1: Ganyan pa pala yung cool.
0: Kinitesto na nga lang po.
2: Pero,
0: naging marker na nga po.
2: At kumbaga parang may mga out of the world na sinasabi. Ay, mga ganyan-ganyan. Mga kung anong mga sinasabi mo, diba?
1: Pag ang babae kasi frustrated na mga ganyan na yung sinasabi niya dahil stress na stress.
0: Hindi, tsaka marami pong sulsul, sabi. Alam mo lang, yung instinct natin ng mga babae. Yung ganito, mga may sulsul. Alam mo lang, ganun din yung asawa ko dati. Nung, kaya tuloy parang nalulugaw yung utak ko minsan. Hindi ko na naintindihan kasi nakikita ko daming mga asawa naghiwalay, may babaero doon, lumayas na, ganun. Kasi sabi ko, ganun ba?
2: So marami silang, marami silang kaibigan mo na kung anong mga nasinusulsul sa'yo?
0: Opo.
1: Nakadagdag din yon, Melanie, no? Opo. Yung panunusul nila.
0: Opo, nga po eh.
1: Siyempre, parang hindi ka na nga nare-relax, tapos may mga tao pa sa paligid mo na sinusul lang.
2: Lalo kang may stress.
1: Lalo
2: eh.
1: Kang may
0: sige, pag may dumaan dito, agad ayaw kong mahuli yung ganun. Sana, hindi naman sana totoo. Parang ganun din, takot din akong humarap sa katotohanan, ganun.
1: Pero mga kabarangay, 5 years na eh, no? 5 years. Melanie, so 5 years na yon, never mo siyang nahuli na meron siyang kasamang ibang babae.
0: Yun lang po, yung mga bakat lang sa katawan niya, yung parang pinagdadadahan ko nga po. Yung nga po, yung woman instinct daw, sabi.
1: Mga kabarangay, sa pagkagana nga kaya, yes, may intuition ang babae niyan para sa mga pag-amilya. Yan dyan, malakas ang babae. Okay, kasi nagagamit yan pag sa pamilya, kapag sa buhay, di ba? Pero minsan, may mga tao na malagaw na madalas magduda doon sa mga trauma nila nangyayari. Posible kasi na dadadaan din ng sulsol ng ibang tao.
2: Yes. Okay? At saka, yan, sa kung paano tayo mag-isip, nag-overthink na tayo minsan.
1: Yes. Kapag

0: Sobrang stress natin, minsan duda nangyayari. Okay? Kasi aminin ko bilang isang babae, kapag hindi ako relax or hindi ako maayos nag-iisip, hindi ko pinapakinggan yung instinct ko.
1: Okay,
0: kasi alam kong hindi siya tama. Kasi napapangunahan ng emosyon. Okay? Yes, lahat ng mga babae may intuition yan. Pero intuition nga ba yung nangyayari dito sa bida natin na si Melanie?
1: Eh, magkakahulihan kaya rin?
0: From 5 years, wala siyang nahuli. 5 years, wala siyang nahuli. Consistent lang yung laging lumalabas ng madaling araw nandoon sa may masusukal na area. Tapos, yun nga, lagi mainit yung ulo.
1: Even kapag may nawawalang bagay, magagalit na agad.
0: May key smart daw dun sa ilalim ng braso. Ano? Tapos dun daw sa may legs. Ang inisip niya is key smart kasi sabi niya, maitim.
1: Na medyo mapula.
0: Maitim at mapula. Pero kasi may mga tao na, ito, binibigyan lang natin ng iba't ibang angle o ano. Meron yung iba na parang yung may mga kati-kati na nagmumuka talaga siyang kismar. O kaya meron din yung iba na nagpapasa. Diba? Depende yan sa balat ng isang tao.
1: Pag kinamot, medyo mamula.
0: Ileg ko, tapos namula siya at siniisip na meron ng kismar.
2: Kasi konting scratch lang, ano ka siya.
0: Sobrang brittle niya. Like peanut brittle. Subukan pa nating may mga nagkukwento nila na baka may mental health issues. Okay? Sige, paghasa-hasa.
1: Yun yung nakakatawa.
0: Kapag masyado mong pinrove. Diba?
1: Pwede niya anytime, pwede niyang gawin yung kung ano yung iniisip niya.
0: Oh, meron pa nga nagsabi dito, baka drugs.
1: Baka drug. Pero
0: possible, no? Kasi tumutulala na lang ng mag-isa, tapos pangiti-ngiti.
1: Natawa naman ako sa comment nitong isa. Parang machine gun daw ang ano.
0: Tapos mayroon pang nagsabi dito, baka na-inkanto. Ang dami na pong mga kabarangay. Sige nga, mag-iwan po kayo ng comment.

0: Ito po ang Talk to Papa ex Liham ng Gabi. Mabalik tayo mamaya mga kabarangay ha. Comment live natin or sa telepono natin. 7487378. Ito po si Lady Gracia.
1: At Papa.
0: Don't say goodbye. Takot sa salitang paalam. Kinig. 97.7.

0: sabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
1: I-talk to Papa na. My last made me feel
2: like I would never try again, but when... Mga kabilingga, ay ang dami na nga pong sinasabi ng mga bila-bila natin dito sa Facebook Live natin. Kung gusto ninyo makisali, Barangay LS 97.1. Comment lamang po kayo at bahala na po kaming magbasa dyan. Ito sabi dito nung kabarangay natin na si Maria Abigail Trinidad.
3: Ano sabi?
2: Kahit ako mapapahasa talaga kapag nagsasalita si ate eh. Sabi naman kayo.
3: Ito nga sabi ni ni Moy Moy. Hindi naman talaga, basta ako naniniwala ko na hindi bungangera si ate, pero yung ano, yung emoji niya parang nagtatago ng buka.
2: Dear now, naniniwala. Sabi ng intuition ko talaga, hindi ako naniniwala bungangera si ate. Oo, sabi sa dyan.
3: Sabi ni Glenda, yung color parang yung mga naririnig ko sa umaga na nag-uumpukan sa gilid ng daan na may hawak ng kape habang nag-chichismisay.
2: Yung magkukumpul-kumpul sila.
3: Uh-oh.
2: Ang hirap.

0: Buena, baka kasabi siya sa Encantadia. Baka sila ni Imaw.
1: Uy! Ay, nakinamiss ko tuloy si Imaw.
0: Ay, naku, ibalik na nga natin siya sa kabilang linya. Hello? Hello, Melanie.
2: Hello po. Hello
0: Alam mo, maraming nagsasabi dito ha. Lahat sila, halos lahat sila, ay nagsasabi na baka naman walang ibang babae. Pero baka may nangyayari sa mental health niya, baka nagda-drugs.
2: May nasalubong akong babae po eh, galing doon sa bahay namin. Sobrang layo. Sabi ko, ano, ano ginagawa mo? Sabi, hinanapan doon niya ng gagamba yung apo niya. Parang kasi doon dadaan yun, gihila ng baka, magpapainom ng baka. Kinukuha niya doon, malapit doon sa bahay nila, tapos sobrang layo. Yung babae nandun, nakita ko. Sinisilip ko, bakit kaya nandun yun? Nakaduster siya, tapos nakapaljabi pa nung kaibigan, baka wala niyang panty.
0: Allah!
2: Sabi ko, doon dun sa gubat. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Tsaka hindi niya po ako pinati, yung parang galit siya sa akin. Pero dati ko siyang kaibigan. Anong ginagawa niya doon? Sabi niya, alati, baka wala na yung panty, nakaduster. Sabi ko, nandun sa gubat.
1: Parang nga naman daw mahangin.
2: Sabi ko, hala, dadaan yan doon si Papa. Sabi ko, dadaan yan doon. Sabi, alati, baka wala na yung panty. Sabi ko, ganun, nakita namin na nagtatago-tago pa, silip-silip pa, tago-tago doon sa puno. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Sabi, naghahanap ako ng ano, ng gagamba ng apo ko, kasi tuwan-tuwa sa gagamba. Tanghaling tapat,
1: 12?
2: Sabi ko, ano, biglang umuwi ako galing sa school, yung biglaan. Akala, hindi ako uuwi, biglang umuwi ako. Sa lubong ko. Sabi ko, nangunguha ng gagamba. Doon talaga malapit sa bahay namin. Ay, ang layo ng bahay niya, ha? Sabi ko.
1: Oh, ang sabi mo?
2: Tapos hindi niya ako binabati hanggang ngayon. Pag lumalampas siya, lalo't nakikita niya kami, magkatabi kami ng asawa ko sa kalsada, naabangan namin yung anak namin na sa service bababa kasi walang kasama papasok doon sa gubat ang dadaanan. Sabi, dumaan siya bigla sa gitna talaga namin, nagpapapadyak, dire-diretso. Sabi ko, oh, ano yun? Bakit? Sabi ko, parang may something. Sabi ko, ewan ko lang.
0: Baka kasi hindi ulit nakapanty kaya pumapadyak.
2: Hindi po, dumaan siya mismo sa gitna po namin, nakawatayo kami doon sa gilid ng kalsada, bigla siyang dumaan. Sabi ko, dami naman dadaanan na ba dito talaga sa gitna namin. Tapos dire-diretso siya, parang may ibig siya sabihin, ewan ko sa'yo, nagsiselos ako, ganun, ewan ko, parang ganun sa isip ko eh. Sabi ko, tapos hindi man tumingin si Papa sa kanya, parang yung muko pa nga ng ano, tapos bigbagya tumingin si Papa sa akin kung anong reaction ko. Eh, dinededma ko lang. Parang dumidikit-dikit po, pinagdudugtong-dugtong ko po yung pangyayari. Parang, bakit lagi kang papunta doon? Tumatakbo ka ng bilis. Anong oras na? Anong oras na? Sabi ko. Parang gusto ko sabihin, ano, bakit? May usapan kayo kung anong oras? Kailangan nandun ka sa ganyang oras na pinag-usapan. Parang ganun. Kaya, ewan po. Naluloka nga po ako. Kaya,
0: mukha naman.
2: Oh, kailangan ko
0: kasi
2: na nga po.
0: Kasi na-stress na stress ka na eh.
2: Parang kailangan ko siguro sa'yo kaya stress ano.
0: Hindi sa ano, may stress ka na kasi. Hindi sa yung loka-loka na something, no? Pero na-stress ka na kasi masyado. Hindi na maganda yan sa mental health mo kung ano-no-no na
2: pagtatagpita. Tsaka nagtataka po ako. Kaya ako nagdududa po na babae niya yun kasi sabi na dumaan, Ining, sabi doon sa anak ko. Pero hindi ako binabati ah. Hindi ko lang alam kung ano dahil yan. Ineng, anong ginagamit ni mama mo sa face niya? Bakit ang kinis? Sabi ni Danila. Sabi ko, anong sabi mo? Sabi ko, ano? Sabi ko, sana sabihin mong ano? Yung ano ni Papa? Sabi
1: Oy!
2: Ko, pinamunas ko sa mukha ko. Sabi ko.
0: Rejuvenating cream. Di ba, uso na yung mga rejuvenating.
2: Hindi, tumawa. Hindi ko man sinabi sa anak ko. Sabi ko, hindi po. Nakita ko po si mama, may binili siyang face powder na parang cream. Nilalagay po niya sa mukha niya. Sabi, ang kinis ng mukha ni mama. Ano sabi sa'yo? Ba't ka tinawag? Sabi. Dali-dali, duman. Ba't ka tinawag nun? Sabi. Mama, nagtanong siya sa akin kung ano daw nilalagay mo sa face mo. Ba't ang kinis? Ang blooming mo daw.
1: Pwede ba makita yan?
0: Baka kasi nagpapainggit, ano?
2: Nainggit siya. Sabi ko, wow.
0: Binati ka na nga, nainggit pa siya.
2: Hindi.
0: Sabi nga niya, ang ganda nga daw.
2: Bakit kailangan niya itanong sa anak ko yun?
1: Bigla mo nagsabi dito, pwede daw ba makita yung mukha talaga kung talagang ano?
2: Bakit nga kasi kailangan niya itanongin yung anak ko? Anong ibig sabihin? Ba't siya nakita ko siya doon sa parang
1: talaga,
2: na
1: ano, makinis lang talaga yung mukha mo?
2: Nagtatago-tago siya doon. Sabi ko, parang yun na yata. Sabi ko, malapit-lapit ka na. Tapos pinagtitiktikan ko sa mga kasama ko. Sige, pag dumaan niya na, sabi ko, i-chat niyo ha. Eh,

0: Ayaw po eh. Sabi niya, hindi ko aking malaman kung saan pupunta yun. Bakit dumadaan siya ng ganyang oras? Sabi ko, paano, sabi ko, saan sila nagtatagpo? Mga ganun na tuloy.
1: Pero nakikita ba siya tuwing madaling araw doon sa masukal na area na yon? Kasi syempre yung kalsada. Nabilib na
0: po ako. Minsan po, nabubusisan ko po doon sa gubat na may babaeng umirit kasi ayan na yung mga aso. Ang dami, nagkakahulan. Sabi ko, tapos gising yung lalaki, nagkikiramdam. Panay ang taas ng ulo niya, tinitingnan niya ako kung gising ba ako. Kunyari, ang katikati na ng likod ko, hindi kumakamot kasi nagkukunyari akong tulong. Parang lang, tayo ko. Oo, naghagukagukan
2: na po. Pinapigil ka na.
1: Upo, katikati na, pero...
0: Nagagukagukan nga po ako eh. Parang hindi naman totoo na humahago kasi parang halata niya na sinasadya ko lang na nagagukagukan. Sabi ko, ano ganun? Hirap-hirap po ako gumawa ng ano, yung hago. Hindi ako marunong. Sabi ko.
2: Paano ba yun? Sige nga.
0: Ay, sakit nga po ng likod ko. Sabi ko, hindi ako makagalaw. Katikati ng likod ko. Sabi ko, bakit pa yung likod? Kailan pa ako nagkukunya rin tulog? Saka pa kumati yung likod ko.
2: Pasample daw nung ano, nung peking ano, nung peking hagok.
0: Peking hagok ka. Tapos, shmuhuni-huni kunyari yung, kasi yung isang beses na lata ko siya eh. Kumakahol yung aso. Ako gising ako, pinipilit ko, pinaglabanan, sabi ko, ay, ano kayo, nagkukunyari din siya tulog, humuhuni-huni din po, sumisipol-sipol din yung humuhuni, lumalabas din yung hangin. Sabi ko, baka nagkukunyari din to, na kunyari tulog siya, wala siya pakialam dun sa aso, nakahula nang hindi naman tindihan. Sabi ko, tsaka may umirit na babae. Sabi ko, sabi niya, yun, pamangkin ko yun.
1: Ano yung umirit?
0: Ha? Ay, gumanon bigla. Sabi ko, para familiar sa akin yung boses. Sabi ko, tapos biglang sabi ko, ano yun? Nagising siya bigla na mapabalikwas na parang na nabalikwas. Sabi ko, ano yun? Sino yun? Sabi niya, yung pamangkin ko yun. Siguro, gustong kumuha ng daon ng balingoy tsaka laman, bubunutin. Eh, sabi ko, tinanong ko kinabukasan ng ama, ay, ano nangyari doon sa anak mo? Bakit madaling araw nandun? Hoy, tatlong araw na si Toto na sa San Pablo, wala, sabi. Ay, ganun, sabi ko, sabi niya yun. Sabi ko, wala naman pala si Toto ah, nasa San Pablo daw ah. Sabi, hindi siya umimik, parang na-blush siya. Sabi ko, sino yung ano na yun? Sino yung bumosis na yun? Ayun, kaya parang nagdidikit-dikit na po sa isipan ko. Sabi ko, kailan kaya, hanggang kailan ko kaya ito, parang akong ano tuloy?
2: Parang?
0: Alat, sige ako duda. Minsan, wala na akong kaamor-amor. Ano?
2: Inamoy mo rin sa akin. Na nagdududa ka.
1: Hindi kasi, pag ito naman, naiintindihan ko naman yung ano ni ate, na dahil nga hindi mo makuha yung sagot, pinagtatagpi-tagpi mo na lahat. Kumbaga parang yung iba, possible na iba, totoo yung iba naman napapraning, na kasi nga iniisip mo na lang na para lang mapatunayan mo na meron talaga siyang ibang babae. Siyempre, yung utak mo gagawa ng paraan para mapatunayan na totoo yung nasa utak niya.
0: Opo.
1: Ganun ka na ka-stress.
0: Naawa tuloy ako sa anak ko.
1: Maawa ka rin mama, sa sarili mo kasi tignan mo nangyayari sa'yo.
0: Halika na, huwag mo na asahan si Papa. Ma, may ano na yun. May bibit-bitin na project si Papa. Huwag na, busy yan doon. May katagpo yan doon. Sabi ko ganun, nabibitawan ko ng ganun salita tuloy.
2: Ay, ano sabi ng anak?
0: Sabi, bakit kaya ganun si Papa? Bakit? May naiinis ako minsan, sabi ni Danila. Sabi ko, ya mo na anak ha. Sorry, sabi ko, hindi, joke ko lang yun. Ginaganan ko minsan yung anak ko, yung dead five. Pa, tamahan mo nga po ako. Naulan eh, yung kaputi ko. Kailangan yung buta. Huwag na, Daniela. Huwag ka nang umasa doon. Naganan ko.
2: Ano ginagawa ng asawa mo?
0: Yung papa's girl siya, sabi. Parang isa, may attention, may kahati na kami sa attention yung busy. Sabi ko, alam mo, sabi ko, Daniela, pag namatay ako, uuwi yan dito ni Papa yung mag-asawa yan, ginaganon ko. Naririnig niya. Mag-asawa yan, Daniela, kaya mag-ano ka sa akin? Sabi ko, mag-ano ka sa akin, Daniela, na magdasal ka na abutin ako ng 120 years, sabi ko.
1: Grabe naman 120 years.
0: Ano ganun ba? Sabi ko, magdasal ka
2: ba? Mo yung ano, pag 100,000.
0: Kawawa sila po eh. Kawawa po eh, sabi ko. Kawawa kayong dalawa, ranasin niyo, sabi ko. Sabi ko, bumili ka nga ng ano, magsabihin mo doon sa Papa mo, bumili siya ng babae na magaling na hindi katulad ko. Ano? Ang sabi mo sa akin, nagpaparinig ako lagi, lalayas ako. Lumayas ka na dito. Ganun ba naman sinabi?
2: Tapos,
0: yung dalawang bata po, sabi, wag mo ilayo sa akin yung dalawang bata. Lumayas ka kung gusto mo. Gumanon tuloy. Parang tuloy, lumakas na yung loob ko. Sabi ko, wala na siyang kapag mamahal sa akin.
1: doon ka naman nasaktan. Ako, mga kabarangay. Masakit yung ano na yun na yung maiisip mo na parang wala na siyang pagmamahal sa akin. Mm-hmm. Kasi ang babae ang bilis talaga makaramdam yan kapag nanlalamig, kapag may pagbabago dun sa relasyon. Mm-hmm. Diba? Konting-konting bagay lang talaga magpapanik na yan. Eh, yung babae kaya na sinasabi niya, yun nga kaya yun. Sige nga, subukan natin pakinggan din yung part na yun. Or nagsiselos lang ba siya doon?
2: Mm-hmm.
1: Anong meron doon sa babae na yun at yun yung madalas na pinagdududahan?
2: Ang sabi niya, kaibigan pa daw niya yun pero dati, hindi siya man lang pinansin.
1: Eh, di kasi pag minsan na mga babae, ang sa aming mga kapwa namin babae, alam namin kapag hindi kami gusto ng kapwa namin babae, parang magkaka-aurahan, hindi naman aurahan, magkakakitaan na parang, oops, hindi ako ba dito, alam ko may something dito sa babae na to na ayaw sa akin, kaya ako lalayo ako dito. Mga ganon.
2: Pero
1: mga
2: nagandahan ganon, sa ano, ha? Makinis daw ang mukha.
1: Eh, siya naman, feeling niya, yung porke sinabi na ganon, ang feeling niya kasi negative na. Mm-hmm. Sinabi niya, ang iniisip niya na doon, nilalait siya.
2: Mm-hmm.
1: Ganun na siya ka-stress ngayon. Yeah. Diba? Pupurihin ka pero ang tingin mo, nilalait ka.
2: Negative agad.
1: Yeah. Mm-hmm. Mga kabarangay, tignan po natin ha. Kung babae ba talaga? Babae ba talaga niya yon? O baka naman kasi talagang sobrang lungkot lang nitong si Melanie ngayon dahil doon sa hindi niya na maramdaman yung pagmamahal sa kanya ng asawa niya.
2: Ang sakit naman sakit maramdaman. Nun.
1: Babalik tayo mamaya ha. Ako po si Lady Gracia.
2: At Papa Johan.
1: Kinig na sa Barangay LS 97.1.
2: Number 1.
1: Forever.
3: Kaya kita minahal kasi mahirap ang sitwasyon ko. Pero tinanggap mo. Mahirap din kaya ang sitwasyon niya? Kaya tinanggap mo din siya?
4: I-talk to Papa na.
5: This song is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ Tinyo mo!
5: Bet 88, sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet 88, your ultimate playground.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planilar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: May high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro.
3: Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
7: Ang galing! Pang matagalan.
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
10: Bakit RitePed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila, based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Barangay LS 97.1
16: Number 1
17: Stronger
18: Inatibay
17: Forever
19: Lagi niya ako nireregaluhan kasi lagi niya ako niloloko at sinasaktan. Wala namang ganyanan.
20: I-talk to Papa na.
21: 1, 2, 3 Ano na ba talaga yung katotohanan dito mga kabarangay? Kasi nagkakaroon din ng puntos yung side ni ate, ate Melanie na possible na baka may kinikita itong si lalaki. Kasi yung babae daw na dati niyang kaibigan, eh nakikita daw doon sa guba, doon sa masukal na area kung saan pumupunta din yung asawa niya. Pero hindi madaling araw.
22: Alas 12 ng tanghali.
21: Oo, para daw kumuha ng gagamba. Eh ang tanong, nung alas 12 ng tanghali, nandun din ba yung mister niya? Diba? Para pagdudahan niya. Kasi ako, magdududa ako kapag nandun ng madaling araw.
22: Madaling araw.
21: Na parang halos sabay sila na makikita or makikita sila ng ibang tao na magkasama.
22: Kung yun talaga, no? Kung may makakita talaga na magkasama sila. May mga nagko-comment nga naman dito. Iba rin naman. Iba naman itong sinasabi. Sabi niya, feeling ko parang medyo napaparanoid lang si ate. Minsan kasi sa sobrang pag-iisip at pagdududa natin sa partner natin na walang proof o walang kasiguraduhan naman, yun din yung nakakasira sa relasyon.
21: Oo, yun din yun eh. Tapos sa girls, sa totoo lang, palagi niyong pinagdududahan yung partner ninyo. Kahit sino, I mean, babae o lalaki. Ang lalaki kasi yung mabilis mawalan ng gana. Kapag yung parang laging binobombard ng mga pagdududa, ini-stress. Kasi yung lalaki, ang hanap ng mga yan, peace of mind. Eh.
22: Yeah.
21: Pag hindi sila nakakahanap ng peace of mind sa'yo, lumalayo yung loob ng kusa. Kasi hindi kaya i-handle ng lalaki yung sobrang emotional stress.
22: Yes.
21: Unlike sa babae na parang sobrang tibay pagdating sa emotion kasi built kami na yung dun sa emotions namin. And lalaki, Parang 'di ba sa inyo?
22: Karamihan kasi sa mga lalaki, ayaw namin nung ano, nung mga partner na sobrang mabunganga, sobrang parang laging galit na, parang na-armalite na kami. Ayaw naman namin ng ganun.
21: Kasi walang peace of mind, 'di ba?
22: Pero ano kaya mangyayari? Magkakaroon kaya ng peace of mind talaga dito sa pamilyang ito? Balik nga natin ang ating bida na si Melanie. Hello, Melanie.
21: Melanie, okay.
22: Hello?
21: Melanie.
5: Opo.
21: Ayan. Yung pinagseselosa mong babae, minsan ba, kahit minsan, nahuli mo ng madaling araw na talagang nandun siya, dun sa masukal na area na yun? As in, yung talaga nakita mong siya yun, yung mukha
5: hindi,
21: niya.
5: Hindi po, tanghali po yun. Nagpapainom po ng baka, yun yung dumadaan.
21: Ayun nga, dun siya dumadaan. Pero, di ba madaling araw kasi dumadaan yung asawa mo dun?
5: Hindi, nung tanghali po, nagpapainom po baka, dumadaan po doon sa bahay nila, pero sobrang layo sa bahay namin. Ngayon, yung binabantayan niya, yung kinachempo niya, di siyempre wala po ang tao ng tanghali. Hindi umuwi yun yung lalaki, kumakain sa bahay, nagtaka ako, hindi nagugutom.
22: So supposedly, dapat uuwi itong si lalaki para kumain ng tanghali. Pero tanghali rin, tanghaling tapat, naandun din sa masukal na lugar na yun.
5: Opo, hila-hila po niya baka, hindi niya, hindi... Ya, halos kahit, sabi ko, importante pa yun. Mas mahal mo pa yung mga...
22: May nakita ba o may nakakita ba kahit ikaw o kung sinong mga kakilala mo dyan na magkasama sila dun sa masukal na lugar na
21: nung
22: yun?
21: Nung tanghaling tapat na yun.
5: Po, may nag-chat, Ate Mel, lumabas ka dyan. Bakit? Nakita doon niya yung lalaki, parang mahinahanap dun sa sagingan, dun malapit sa bahay ng babae. Bakit nandun? Wala naman trabaho doon. Sabi niya, parang mahinahanap siya. Tapos pasilip-silip daw. Tapos yung babae daw, nandun daw din sa gilid ng bahay nila, pasuot-suot daw din sa gubat para makatakas nga din doon sa kanila kasi may asawa din po.
22: Ay!
5: Eh, sabi ko, hala, parang inuuto lang din ng babae yung ano, yung lalaki, yung asawa niya na hindi siya masundan. Kunyari, nag-extra doon sa malayo para, ano, para makaalis din, hindi din siya masundan. Yung namang lalaki tanga, laging pasunod-sunod doon ng motor, binabantayan din doon sa gate. Eh, kaya lang, minsan, sabi niya, doon daw sa gantong lugar, nililigaw niya. Hindi niya alam kung saan yung trabaho ng babae. Eh, pinagdadasal ko, sabi ko, pag naman sana mahuli, kasi kawawa naman si Papa, baka mataga o ano, mabaril. Eh, kawawa yung dalong bata ko, sabi ko. May pinagdadasal ko din yung ganun po. Eh, sabi ko, sana wag mahuli, kung talagang totoo, sabi ko ganun. Kasi kumawa ko sa dalong anak ko eh. Sabi ko. Eh, ayun, pag ganun-ganun, padidma-didma, yung parang, kunyari, hindi ako nasasaktan, wala na lang, didma-didma na lang po.
22: Okay.
21: Oh, pero para sa iyo, masakit 'yan, yung ganyan, 'di ba? Yung pambabaliwala sa iyo.
5: Opo, opo,
22: ito ba ganun? Araw-araw na ganyan yung dinaranas niyo mag-asawa?
21: Kailan opo. Yung dun sa babae, kailan ka nag-start magduda diyan?
5: Matagal na po kasi nang isang beses po, concern na concern siya dun sa babae, sabi niya. Yung uling daw nung asawa, hindi daw marunong mag-uling. Kailangan bantayan daw niya kasi sayang daw yung mga kahoy. Dalawang gabi po, hindi po siya umuwi sa amin, nagbabantay siya ng uling kasi hindi kailangan nabantayan. Wala kami kasama dito, sabi. Ay, bala ka, hindi talaga siya nagpapigil. Sabi ko, babantayan mo yung uling doon. Siyempre magdamag pa doon. Wala kami kasama, sabi.
22: Uling
5: ay,
22: yun ng babae.
5: Hindi nagpapigil. Yung uling po nung lalaki, yung lalaki naman, kunyari hindi daw marunong. Sabi ng babae, tulog ka na. O, dinainom pa niya. Dinilan pa niya ng red horse yung lalaki para makatulog.
21: Paano mo nalalaman yung ganyan? Yung nabili pa ng alak at...
5: sinabi ng niya, nung ni Papa, sabi niya, yung asawa, yung hindi ko babanggitin yung pangalan, dinilhan ng red horse na lasing. O, bakit? Sabi ko, ba't dinilhan pa ng red horse? Kaya ni uling niya, binabantayan. Sabi, nandun naman ako eh. Sabi ganun, nakita mo. Parang kalabog na po yung dibdib ko. Sabi ko, bakit nilasing nyo? Sabi niya, anong nyo? Nagbantay ako ng uling, sabi. Ngayon.
22: Okay.
5: Saka ano po nasa gasaan ho yung lalaki para maging ipotent.
21: So iniisip mo kaya naghahanap ng kalinga, ng attention, ando dun sa asawa mo?
5: O nag-ipotent po, tinitimplahan niya ng kapi, sabi ko pa, bakit? Sabi ko, ba't mahal na mahal mo yung mga yun? Yung best friend mo yung lalaki? Sabi ko, siguro inuuto mo lang yun para makipag-ibigan sa kanya, pero yung ibang ano, sabi ko, pinainom ka ba ng ano? Nagayuma ka, yung pag dumadaan ka, nagkakape ka doon? Yung pinaghugasan ng ano? Ng babae yung iniinom mo kape? Nagayuma ka? Sabi ko, ganun.
21: Ba't pinaghugasan ng kape?
5: Yun, di ba po?
22: Mapait ba yun?
5: Tanidayuma daw.
21: Oh.
5: Uhugasan mo daw yung ano, painom mo.
21: Ala! Ano ba yan?
5: Tanidayuma daw. Opo! Nilagay sa kape.
21: Yung pinang feminine wash ng ating mong girl, pinang kape. Nakakaloka ka.
5: Tubig po.
21: Oo.
5: Susukatin daw po. May nag-utos sa akin. Sabi, painumin mo rin kasi. Para. So sabi ko, ay naku, hindi ako marunong nun. Sabi ko, ano yun?
22: So hindi ka marunong maghugas?
5: Hindi. Tatakalin daw po, isang baso. Tapos yun daw yung hugas. Lalo daw doon sa kape. Hindi yun na inom ng maligamgam. Sabi, eh bakit doon? Pag dumadaan siya doon, umiinom siya kape, inaalok siya laki. Ay, alika, kape mo na. Dumaan doon. Sabi, madilim-dilim pa. Sigurado, hindi yun nag-inom ng kape. Bigi, sabi ng babae.
21: Naging nanggagayuman na din yung babae. Kung saan sana tayo napupunta, ang dami na natin.
5: Opo, ayun na sabi, ala, pinaghugasan lan.
22: Just clang.
21: O yung mga nagayuma, yung pinaghugas.
22: Alam nyo na. Ano baka may gagawa yan? Mamaya.
21: Nakaloka, naluloka na ako dito sa mga nilalaman. Alam mo, kaya ako medyo naaawa sa'yo kasi yung mga taong sa paligid mo, ganyan na nga, na-stress ka na nga, sinusulsalan ka pala lalo.
22: At saka ka, masyado kang mapaniwala doon sa mga sinasabi nila. Kung ano yung mga sinasabi nila, ano ka na agad, iniisip mo na agad, ganyan. Diba? Pero, eto ha, kasi puro negative yung mga narinig natin eh. Meron bang kayong mag-asawa, meron ba kayong sweet moments? Lani? Meron ba kayong meron ba kayong mga sweet moments together?
5: Opo!
21: Oh, ate.
5: Ilongga po kasi ako eh.
21: Oh, para...
5: Malambing po ako.
21: Ha? Malambing ka niyan?
5: Hindi po sa kanya po.
21: Sa kanya. Alam mo, alam mo, ito na kung saan na tayo napupunta. May mga kababalaghan na tayo nangyari. May inkanto, may drugs. Meron na tayong pambababae. Ito, dahil sa sobrang concern sa'yo, nung isang kabarangay natin, binasahan ka na ng baraha.
22: Ay, talaga?
21: Kasi may usapang gayuma naman tayo. Alam mo, sabi ni Queen Levy, ate, ang sabi dito ng tarot, yung tarot card niya daw, may stress o depression yung asawa mo.
22: Mm-hmm.
21: Oh, ito ha. Imbis na tanungin mo siya kung pwedeng naghahanap siya ng taong pwedeng umintindi sa kanya, ikaw kasi nagbubunganga ka. May problemang pinagdadaanan daw yung

0: asawa mo, mag-usap kayo ng maayos kasi nagbubuhol-buhol na yung usapan kasi mahilig ka makipag-usap sa mga hindi naman nakakatulong sa problema mo.
1: Yun.
0: Baka kasi may pinagdadaanan din ate yung ano. Alam mo, ang lalaki, hindi naman ibig sabihin po niyan ay kapag lumalayo po yung love sa inyo ay meron ng iba o din naman kaya. Ito lang paalala lang din sa mga babae, just to be fair ano, sa mga lalaki. Minsan kailangan nilang mag-step back ate, yung medyo yung lumayo ng konti kasi hindi na kaya ng utak nila kapag nagkakaroon na rin sila nung parang naguguluhan na rin dun sa mga emosyon na nararamdaman nila. Pag na, ang mga lalaki kasi 'di ba sa inyo parang hangga't maaari ayon yung magkwento nung mga
1: sinasarili
0: na lang, ganun. Kaya medyo lumalayo yung loob, tas mas lalo pang lumalayo kasi pinapangunahan mo ng pagbubunganga at pagdudunga.
1: May mga nabasa rin ako dito kanina. Baka naman ano rin. Kaya pumupunta doon sa masukal na lugar na yon kasi doon siguro tahimik. Basta doon mga nag-iisip itong si lalaki.
0: Kaya nga sabi niya dati, tinitignan niya lang yung manok kasi alam niya naman mga lalaki naghahanap ng distractions ng sa hobby nila para hindi nila maisip yung mga problema nila.
1: Baka may something na nagpangiti sa kanya doon. Baka nag-ano lang yung mga manok niya.
0: Kasi kung 5 years na at wala ka naman talagang ebidensya na talaga yung nahuli mo talaga na tipong nakausap niya, nakachat niya, magkasama talaga sila, na talaga magkasama sila, baka naman kasi wala talaga. Kasi tayo mga babae, kapag niloloko tayo, ito legit to, babae man o lalaki, kapag may nagloko sa partner ninyo, mabilis nyo lang nahuhuli. Okay? Pero 5 years na.
1: 5 years na yung nakalipas, wala pa rin
0: talaga.
1: Wala ka
0: nahuli, pero nagdududa ka. Melanie. Okay? Naintindihan ka namin sa part na yung parang lagi siyang parang malayo na yung love sa'yo, parang feeling mo hindi ka niya na mahal. Kahit ako bilang isang babae, mapapraning din ako. Pero minsan ba naisip mo, tanungin yung mister mo, baka naman kasi may pinagdadaanan yan at feeling niya ay hindi safe na sabihin sa'yo. Kaya na lang umiiwas na lang. Kasi ang lalaki, ito ay sabi naman kakilala ko at sa mga nabasa ko, lalapit sa'yo ang isang lalaki at magsasabi sa'yo nung pinagdadaanan niya kapag pinagkakatiwalaan kanya na hindi mo siya huhusgahan at hindi mo siya bubungangaan at papagalitan.
1: Kasi pag napangunahan yan ng pagbubunganga, ng init ng ulo, yan.
0: Lalayo yan, mas lalong hindi yan magsasabi sa'yo.
1: Nagkaroon ba siya ng pagkakataon sa loob ng 5 taon na yon? Meron bang kahit isang beses na sinabi, Melanie, usap tayo ng masinsinan? May ganun ba?
2: Kung nga po, nung isang beses nga po, binabato niya ako ng mga salita na wala kang magamit dito binili. Mga ganun. Sabi, hindi siya nagsasorry po kahit kailan.
0: Eh kasi bakit nga ba siya magsasabi ng ganun? Ano ba yung pinagmulan? Nag-away kayo? Nabungangaan mo?
2: Yung ginising niya po kami na wala yung ano niya, mga martilyo niya. Nagmamadali siya. Sa marpis pa naman niya gagamitin. Tapos pati yung anak kong panganay, sinulungan, ginising pa niya para tulungan. Nagsuot sa ilalim ng kama. Doon sabi, may pinuntahan pa siyang tao. Inutusan niya, tumakbo yung bata ng kaga-aga. Tulog na tulog. Sabi, puntaan mo doon, baka kinuha. Ang layo. Nagtatakbo yung anak ko, nataranta kasi magagalit nga siya sa amin sa gamit niya.
0: Kasi naghahanap siya ng distraction. May iniisip niya na problema nung araw na yon, kaya ang gagawin niya, hahanap na lang siya ng ibang paraan para maabala yung utak niya.
1: May tanong ako, Melanie. Ano, Melanie? Itong kung paano ka magsalita sa amin ngayon, no, na pa ganyan, na mabilis, na parang pagalit, ganito ka rin ba magsalita sa asawa mo? O mas malala pa?
2: Ano po, yung natural po kasi yun, pag nagkwentuhan kami dalawa, nagdadadal kwento ako ng mga nakaraan ko, tumatawa siya minsan. Tapos pa, nagbibibing yan, pa, nagkwento ako, hindi ka nag-react, sabi, ano ba? Taong ito? Tapos aalis agad, sabi ko, parang wala kang ganang makipag-usap sa akin. Sabi ko, nagkwento ako ng mga nakaraan ko dati, hindi ka naman ganun ah, may mata mo, parang nagpupungay-pungay.
1: Pero kung paano ka magsalita, laging parang paganyan, laging parang pagalit din?
2: Ganito po kasi talaga ako magsalita, mabilis at saka ano, prangka po ako eh. Pero nagbarangay na po kami kasi sinigawan niya ako, eh sumama yung loob ko po. Sabi, ano ba problema mo kay Melanie? Wala naman po, lahat naman nandun sa kanya. O bakit ka naninigaw? Masama din yun. Nagpirmahan nga po kami sa barangay, maghiwalay. Eh ayaw niya. Ayaw niya po.
1: Baka kasi naman mahal ka lang talaga rin niya. Oo, na ano lang.
0: yung sinasabi mo na hindi nakikinig, yung parang nagkukwento ko sa kanya o kaya siya hindi nakikinig, may nakatulala kung ano man yung ginagawa niya, hindi sa ayaw kanyang pakinggan. Baka kasi pagod na kasi yung utak niya sa iba pang mga iniisip na problema, kaya hindi na rin siya makapag-focus dun sa kinukwento mo.
2: Ewan ko, ano problema? Kaya nga tinatanggap, ano naman problema mo? Sabi, dalawa lang anak namin, puro babae, mahal na mahal niya. Tapos ang lambing, luluto kami dyan, kontento na kami sa, wala kami upa sa bahay, wala kami upa sa kuryente, tubig. Oh, may pagkain kami, nakakain kami araw-araw. Bakit ganun ka?
0: Pero naiintindihan ka naman namin dun sa na papaano ka, syempre bilang isang babae, kapag nararamdaman mong lumalayo nga yung partner mo, nakakaparaning nga naman talaga. Syempre, ang iisipin natural ng mga babae, baka may iba ka na, kasi ganun yung madalas na nangyayari ngayon. Tapos susulsulan ka pa ng mga kaibigan mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nararamdaman natin ay totoo.
2: Opo.
0: Okay, minsan nalulungkot ka lang, napapraning ka lang. Diba? Ganun na kayong katagal mag-asawa.
2: Yun nga po yung sa ano namin, parang hindi na kami normal.
1: Gaano kayong katagal mag-asawa?
2: Iwasan po kami.
0: Melanie, gaano na kayo katagal mag-asawa?
2: So?
0: Gaano na po kayo... Ilang taon na po kayo mag-asawa?
2: 12 years na po.
0: 12 years.
1: Matagal na.
2: Dati po hindi naman siya po ganun. Makir siya sa amin. Kir siya. Nito lang. Parang, kaya ngayon nahanap ko na nga po yung care niya. Kaya ako eh, ako sa Taylor. Kasi na parang nalata ako po eh. Kung ano-ano na yung mga iniisip ko tuloy. Tsaka, may nakikita po ako na hindi pa tama.
0: Na-check mo ba yung cellphone niya? Kasi siyempre yung mga babae pag
2: hindi
0: nagdududa,
2: na kailangan
0: chine-check.
2: Gawin.
0: Hindi, pero...
2: Kasi pag-ising niya madaling araw.
0: Pero hindi mo na-check kung mayroon siyang kausap na iba para magkaroon ka na. Sige, para mabigyan ka ng peace of mind.
2: Alam mo po, pagka ano, galing po sa trabaho, may bag siya laging daldala. Hindi po yun magalaw, nagagalit siya. Pinatago niya kapag niya lagi. Che-check ko, sabi ko, hindi niya talaga iniiwanan.
1: Pero hindi mo siya tapos, na-check mo man lang kahit isang beses nung wala siya.
2: Parang may cellphone siya sa, parang tinatago lang yun din sa, ano, sa gubat. Like, sabi ko, bakit ito lagi parang ikot ang tumbong nito na, ano, oras, yung gano'n.
1: Okay. So wala ka pa rin napatunayan?
2: Wala
1: kang nakita?
2: Okay. Nalaloloka lang po ako.
0: Pero kinausap mo ba siya, tinatanong mo, baka meron ka ng ibang babae? Yung pwede ba tayo mag-usap? Baka naman meron ka ng ibang babae.
2: Diyan nga po nagsisimula yung galit niya pagka yung medyo padandaanan mo siya ng kwento. Diyan nga po siya nag-rebelde siya, nagagalit pag pinadaandaanan mo ng... Ay nako, Daniela, huwag ka nang mag-ano. Okay. Mm-hmm. Yun, diyan po siya nag-react ng tudo-tudo.
1: Okay. All right,
0: sino
1: so,
0: ba naman kasing gustong pinagdududahan palagi?
1: Oo, okay. Wala naman.
2: Nag-react. Ewan ko po. Ay ko, kuprankahin mo nga ako. Ano, magiwalay na tayo. Ano, masaya ka na. Magpapapansit ka dito pag lumayas ako dito. Gumaganon ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Anong sabi niya?
2: Hindi siya umiimik.
0: Oh, hindi na
2: natatapos na po. Nag-point na po. Natahimik na. Wala na siyang may rason.
0: Hindi sa ayaw niya na makirason eh.
1: Ayaw
0: na
1: lang magkagulo.
0: Ayaw niya na lang na patulan kasi nga stress na din siya. So,
2: parang napupuntasan ko po siguro. Wala na siyang makatwiran eh. Ano?
1: Ito ano?
2: Walay na tayo. Masaya ka na?
1: Eto,
2: solo
1: Melanie.
2: Po?
1: Ilagay mo yung ano, yung sarili mo sa dito sa asawa mo. Halimbawa, yung asawa mo ay ikaw, no? Tapos makikita mo na itong si Melanie, halimbawa, ikaw si itong asawa mo. Tapos yung si Melanie na nakikita mo, no, na ganyan magsalita, na mabunganga, na parang laging galit, matutuwa ka ba?
2: Hindi naman po ako nag-uumpisa. Siya nga po minsan nagagalit siya na walang dahilan.
1: Oh, ito kasi yun. Ito kasi yun, Melanie. The way kung paano ka magsalita, laging merong ano agad. Kumbaga parang dahilan agad. Hindi mo nasasagot na kung ano yung tinatanong. No, kasi parang lagi ang nangyayari. Anong tawag doon? Binibigyan mo agad ng dahilan. Oh? No, hindi ka makasagot. Oh, ilang taon ka na kayo? Kung ano nangyayari, anong mga sagot mo? No? Kasi mga lalaki, mas gusto namin minsan yung sabi mo nga kanina, straightforward ka, pero kapag

0: tinanong ka naman namin, naiiba yung sinasagot mo.
1: Saka ayaw ng mga yan yung parang puro parinig-parinig.
0: Mm-hmm.
2: Opo.
0: Kasi kami, kung kami mga lalaki, kung ako ha, kung ako yung asawa mo, maririndi at maririndi ako sa'yo. Kumbaga kasi, kapag ganyan ka magsalita sa akin, ah ano ba yan, lagi lang ito, araw-araw na lang ganito, ganyan tayo. Diba? Parang ang sakit na lang sa tenga, masaigi na lang, lumabas na lang ako, doon ako ano, sa tahimik, sa doon ako sa masukal na lugar, kasi mas tahimik doon.
1: Eto Melanie, sa ngayon, kumusta kayo? Anong nangyayari? Yung sa ngayon ha, anong update sa inyo?
2: Wala po, hindi po kami nag-iimikan, hindi siya natutulog sa tabi namin, doon na siya sa labas. Isang linggo na nga po eh.
1: Isang linggo na siyang hindi tinatabihan.
2: Oo, na ang bata na mahabol sa kanya, sabi, nasa nas papa, ba't hindi ka natutulog dito? Ay, papahangin na ako.
0: Mm-hmm.
1: Kasi...
0: Ayun, may nagsabi parang dito, ano? Defensive si caller. Ayan yung sinasabi.
1: Ano na siya, sobrang stress na yung asawa mo din sa... pagdududa mo, pagbubunganga mo, baka kasi 5 years ago, may mga nangyari na parang may problema siya siguro noon. Possible na may pinagdadaanan siya doon, tapos imbis na maging parang makinig ka sa kanya, maging supportive ka sa kanya, parang mas napapangunahan mo ng pagbubunganga, pagdududa, kaya lumalayo na lang yung loob niya. Legit po yun sa mga lalaki ha. Kasi ang lalaki, handang maging mahina o vulnerable yan kapag naramdaman nila sa babae na safe sila. Eh kung nararamdaman nila na lagi kang kaaway, hindi sila lalapit sa'yo ate. Hindi lalapit yung asawa mo sa'yo. Mas lalong lalayo yung loob niya. Yun lang yung ano namin sa'yo. Pero tingnan natin kung ano pang masasabi ng iba nating kabarangay. Kasi nung time na yun, 7 years sila eh. No? 12 years, no? 7 years. Iyan pa naman yung mga panahon na delikado o crucial sa relasyon ninyo. Mm-hmm. Alam mo yung sinasabi nila 7 year itch.
0: Yeah.
1: Nakapag umabot ng 7 taon, may diyan mga naman nagsisilabasan na mga tanong sa utak mo kung et gusto mo pa rin ba siyang kasama. May mga pagdadaanan kayo. Ganun daw talaga.
0: No? Pero nalampasan nila yun.
1: Nalampasan na 5 years. Pero kasi, ang tanong, anong ginawa nila nung sa 7 taon na yun, nung nagkakaroon sila ng challenges?
0: Mm-hmm.
1: May ginawa ba sila para maputol yun? Pero parang hindi eh. Naging consistent lang na puro away ng 5 taon. Tama ba, Melanie?
2: Opo.
1: Oh, naging consistent. So, malalagpasan yung 7-year itch na yun kung gumawa ng effort para ayusin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi babalik ang relasyon naman, nagre-renew pa rin naman yung ano niya, yung kilig, yung pagmamahal.
0: Babalik-balik din.
1: Pero
0: naman,
1: kung naging consistent ka nung time na may mga challenges kayo, tapos ganyan ka-consistent na palagi kayo nag-aaway, yes, magtatagal kayo, pero hindi kayo masaya sa isa't isa. Malayong loob nyo sa isa't isa. Pero tingnan natin kung anong sasabihin ng mga kabarangay natin sa'yo, ha? Ano bang gusto mong itanong dito, Melanie?
2: Parang sabi, maraming na, sabi, Lan, uwi na. Malayo, lumayo ka na. Huwag ka na makipagmartiran dyan, sabi niya.
1: So, ikaw na iisip mo ng makipaghiwalay?
2: Opo, parang yun na nga. Para
0: pero mahal mo pa ba?
2: Opo, siyempre po.
1: Okay, o sige. Okay. Yun natatanong kung aalis ka na ba o magstay ka pa at kung ano yung pwede mong gawin. Okay? Okay ba? O sige, standby ka na dyan. Pakinggan mo na kung ano yung sasabihin ng mga kabarangay natin. Sana, namnamin mo kung ano man yung sasabihin ng mga kabarangay natin. Kasi yung karamihan dito may mga point din sila.
0: Yeah.
1: Kasi yung mga kasamahan mo dyan, pare-pareha sila eh, na sinasabi na may babae na yan, mas lalo kang napapraning.
0: Kaso nga lang, wala ka namang napapatunayan.
1: Okay, sige. Abang ka dyan, Melanie.
0: Sige.
1: Mga kabarangay, comment sa Facebook Live natin, Barangay LS97.1. Pwede kayong tumawag sa 8374-8737, 8374-8747. Ako po si Lady Gracia.
0: At Papa Johan.
1: Kinig na sa Barangay LS97.1 forever.
3: Gracia, di may payong. Tagasan ka.
4: Taga-Barangay LS!
5: This song is brought to you by
6: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Bygone. 100% knockdown.

0: Believe.
1: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa barangay 10:57 na.
4: This time check was brought to you by
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
4: United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
4: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
6: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
7: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kapuso, ready na ba kayo para sa isa na namang super saya na Sabado evening? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangayan. Sa darating na July 18, Sabado, alas 5 ng hapon, dadayo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma, kasama rin ang Super Radio Anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi, at ang magpapakilig ng inyong gabi from GMA Sparkle Artists na sina Larkin Castor at Riel Lumadilla. Di lang yan! May chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA merch, at brand new Android phone. Libre ito kaya't ano pang hinihintay nyo? Dalhin na ang buong pamilya at sugod na sa Sabado, July 18, alas 6 ng gabi, para sa isang gabing puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Naproxen Sodium Flanax, Playtime Entertainment, Sangguniang Barangay ng Barangay Kupang, Antipolo City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever Stronger.
13: Natibay!
14: Forever.

0: KILS 97.1 Forever. Number 1.
1: Kung kailan magbabagong taon, naglaho siya na parang bula. Hindi ko tuloy alam kung paano ko magsisimula.
2: I-talk to Papa na!
1: Planado na lahat sa susunod na taon, ang mga bisita, simbahan at pati ang reception. Tapos biglang sasabihin niya, lalaki ang talagang gusto niyang karelasyon?
2: I-talk to Papa na!
3: I'm on vacation.
4: 11:01, oras natin mga kabarangay. Ano po masasabi ninyo? Dapat na bang iwan ni Melanie ang kanyang asawa na pinagdududahan niya? At bukod doon, yung asawa niya malayo na talaga yung loob sa kanya for 5 years. Narinig nyo naman po na palaging lumalabas sa madaling araw ang kanyang mister. Pupunta daw doon sa parang sagingan nila.
5: Mm-hmm.
4: O kaya naman ay nagbabantay, ay chinecheck daw yung mga
5: alagang
4: manok. Ganyan. Saka mainitin na daw yung ulo nitong si mister sa kanya for 5 years po mga kabarangay. Lalo na kapag minimension ni Melanie na baka meron ka ng ibang babae dyan kapag napaparinig siya.
5: Ayan, baka naman kailangan nilang itigil ang bunganga niya.
4: May pinagdadaanan kaya si mister? Meron nga kaya siyang babae? Naingkanto nga kaya siya? Ang daming posibleng nangyayari.
5: Uh-huh.
4: So pwede na kayo mag-comment sa Facebook Live natin, Barangay LS 97.1. Teka, may caller tayo, Andy. Paki-check. Ayan, tawag lang din kayo sa 83748737 83748747. Hello?
6: Hi, good morning.
4: Good morning. Good morning. Ano pangalan?
6: JR.
4: JR. Oh, sige, anong masasabi mo dito sa problema ni Melanie?
6: Actually, nung nakikinig kami, hindi lang naman ako yung nakikinig dito.
4: Mm-hmm.
6: Tapos pati yung partner ko.
4: Mm-hmm.
6: Medyo nakakabwisit kung paano magsalita si caller.
4: Mm-hmm.
6: Kasi doon pa lang sa kung paano siya magsalita, makipag-usap, parang nakabwisit na. Sa side ko, kasi ako lalaki ako eh.
4: Mm-hmm.
6: If ever na ako yung partner ng babae, syempre, gusto ko agad ng space kasi para akong nagkakaroon ng anxiety sa kanya kung paano siya magsalita.
4: Mm-hmm.
6: Naguguluhan ako, parang gusto niya, lagi siyang agresibo magsalita, dominante. Tsaka feeling ko, kaya ganyan yung color kasi sobra-sobra na yung pag-iisip niya. Nagiging overthinker na siya dahil din sa mga kachismisan niya na laging sinasabi sa kanya na may babae yung partner niya. Dapat lagi siyang magtiwala sa partner niya kasi siya yung partner niya eh. Siya yung makakasama niya habang buhay. Dapat meron silang communication. Huwag nilang lagyan ng barrier doon sa communication niya kasi communication is the best key for having a good relationship.
5: Okay.
4: Ayun.
5: Thank you so much, JR.
4: Alright, maraming salamat, JR.
5: Ayun
4: na. Maraming ina-anxiety mm-hmm. sa mga lalaki ha pagdating sa mga partners nila.
5: Mm-hmm.
4: Dahil ayun nga, puro stress yung inaabot.
5: Mm-hmm. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni JR mm-hmm. no. Na sinasabi niya communication is the key to best relationship. Alam mo, tama naman na may communication pero mas ma-okay na may communication and willing to understand each other. Kasi
4: dapat makikinig ka.
5: Yes, makikinig mm-hmm. kayo or you're willing to listen and understand. Kasi kapag hindi mo pinakinggan at hindi mo inintindi yung sinasabi ng asawa mo o ng partner mo, hindi rin kayo magkakaintindihan. Hindi rin kayo magiging okay.
4: Ayan. So, meron pa tayong panibagong caller dito.
5: Mm-hmm.
4: Hello? Ay, naku, nawala. O, sige, try ulit natin. Okay, mga kabarangay, pwede rin kayo tumawag sa 837-487-37, 837-487-47. So, yung pag nagsasabi sa yung partner mo na ganito kasi yung nararamdaman ko na sumasama yung loob ko sa'yo. Ay, bakit ganyan yung nararamdaman mo? Dapat ganyan yung ano mo.
5: Yeah, tapos minsan sasabihin, eh, draba ka lang.
4: Titiklop ka talaga. Kahit ako, hindi ko, parang mawalan ako ng gana na sabihin yung nararamdaman ko. Wala pa rin. O, sige. Napuputol po yung sa tumatawag sa linya natin. Sige, check mo yung linya mo. Alright? Eto, sabi dito ng ating kabarangay na si, yun, Japanese yung name niya.
5: Mm-mm.
4: Advice ko lang po bilang concern sa inyo, hindi ko po sinasabing mali ang nararamdaman mo, ate. Bilang asawa, normal lang naman na maghinalaw, magtanong, lalo na kung may mga bagay na hindi mo maintindihan. Pero sana subukan mo rin tignan kung paano mo siya kausapin at yung tono ng pananalita mo. Pati na rin yung timing. Ayun, timing.
5: Timing
4: is the key for me.
5: Mm-hmm.
4: Oo. Kasi mamaya, stress na stress yung itsura, tapos bigla ka mag-open up. Siguro may iba kang babae dyan. Siguro may ano ka, di ba? Wala, alam mo yun? Yung sa mga kabaringay natin, hanapin niyo yung tamang timing kung kailan niyo i-open up din yung mga nasa isip ninyo. Okay?
5: Yeah,
4: hindi natin sinasabi na huwag nyo nasasabihin sa kanila forever. Humanap kayo ng tiyempo.
5: Ng tamang oras.
4: Ayan, paano kung pagod lang talaga siya sa trabaho, may mabigat na iniisip na hindi niya masabi? Bilang lalaki at haligi ng tahanan, minsan hindi rin sila sanay magkwento ng problema. Dapat kasi ang bahay ang nagiging pahingat safe space ninyong dalawa, hindi dagdag stress. Isa pa, sana huwag masyado magpadala sa sabi-sabi ng mga tao. Minsan kasi, mas nakakadagdag pa sila ng duda at gulo kaysa makatulong. Sa tagal ng pagsasama nyo, ikaw pa rin ang mas nakakakilala sa asawa mo kaysa sa kahit na sino. Lalo na't may mga anak na kayo. Hanggat kaya, ayusin nyo ayusin ang pag-uusap ng kalmado. Kayo ang unang role model ng mga bata at kung ano ang lagi nilang nakikita sa bahay, yan din ang maring tingin nila sa isang pamilya paglaki. Mm-hmm. Totoo din yun. Mm-hmm. Yun lamang po, sana maging maayos ang lahat at mas manaig ang pag-uusap at pag-intindi. Saka sana huwag idinadama yung bata.
5: Yeah.
4: Yung tipo pagpaparinig, yung tatay mo, pag namatay ako, mag-asawa na yan ng iba. Siyempre, iba yung epekto nun sa mga bata. Mas lalong lalayo din yung loob
5: Nung mister
4: dito kay Melanie kasi nga nawawalan ka na ng respeto sa kanya. Ang importante ng respect sa mga lalaki, 'di ba?
5: Ipaparinig pa sa
4: kanya. Ipaparinig mo syempre parang inaano mo yung mga bata palayo sa kanya na parang gumagawa ka ng way para hindi siya respetuhin ng mga anak ninyo.
5: Saka parang inaano mo yung ano eh.
4: Lalayo ang loob sa ganun. Mm-hmm.
5: Parang piniikot mo yung mind ng mga kabataan ng anak mo mismo.
4: Eh.
5: Oh, ito sabi ni Maria. Alam mo Ate Caller, stress na rin sa iyo yung asawa mo. Iwasan mo ang pakikinig sa paligid mo kasi hindi nakakabuti sa inyo mag-asawa. Kaya kayo nagkakagulo, gawa nila, saka iwasan mo na ang pagbubunganga mo. Pagod na yung asawa mo sa kakabunganga mo. Tigilan mo na kasi para sa akin, mahal ka ng asawa mo. Kaya nga lang, napapagod na rin siya araw-araw sa pagbubunganga mo at sa pagdududa mo sa kanya. Siguro, siya umalis kasi palagi ka rin galit at umiiwas na lang siya sa'yo. Pwede rin naman, yun yung dahilan.
4: Mm-hmm.
5: No? Marami din dito.
4: Sabi nga dito ni Shana Liza, si Melanie ang dapat ipatawas. Grabe ka.
5: Okay.
4: Okay, nasa kabilang linya, kausapin na natin. Ay, naku, nawala ako. Sige, tawag ka nga ulit. Ayan, ito naman, sabi dito ng ating kabarangay na si Jason Montala.
5: Mm-hmm.
4: Obsessed lang yan si ate ko anong iniisip sa asawa. Advice ko lang ate, bawasan natin ng pagiging obsessed at overthinker kasi sa nangyayari, wala kang tiwala sa asawa mo.
5: Mm-hmm.
4: Bilang asawa ka, dapat may tiwala ka kasi yan ang nagpapatibay ng relasyon na mag-asawa. Kung ano man ang problema ng asawa mo, dapat ipakita mo na mapagkakatiwalaan ka o hindi. Kausapin mo asawa mo nang kayo lang. Huwag mangingibabang pagiging overthinker.
5: Ayan. Sabi naman ito ni Gracie, try mo minsan ate, itikom naman minsan ang bibig mo kasi kahit isang araw lang para makakuha naman ng peace of mind yung asawa mo sa bahay nyo. Baka mag-stay dyan sa bahay nyo kahit isang araw.
4: Ito si Ann Cristel. Ang asawa kasi pag umuwi, hindi naman totally bibibihin mo. Kasi kasayin mo muna, kape kayo, kaysa agad paghihinala at pagbubunganga. At totoo, sino gustong umuwi ng ganun, no? Yung pag-uwi mo, bubungangaan ka agad, imbis na sana sikasuhin ka man lang. Hello?
7: Hello po.
4: Ayan, okay. Ano pangalan mo?
7: Hello?
4: Hello? Ano pong pangalan?
7: Bogart na lang po.
4: Bogart? Anong masasabi mo?
7: Well, same kami nung... I just want to share kasi same kami nung experience nung husband niya.
4: Mm-hmm.
7: So, syempre, as a husband, syempre pagod ka sa work.
4: Mm-hmm.
7: Doon pag-uwi mo, parang taratrating ka.
4: Mm-hmm.
7: Parang na lang tapos hindi ka makapag-share kasi either babarahin ka or what.
5: Mm-hmm.
7: So, may time talaga na mag-trigger ka eh. Pag ganun. Syempre, tao lang naman tayo, mag-trigger ka talaga.
5: Mm-hmm.
7: So, yun. Hanggang sa naging ano na, RO na, RO.
5: Relationship over, ganun ba?
7: Oo, ganun na. Oh.
5: Wow.
4: So yung mga, sa ikaw, confirm mo lang din sa amin kung tama ba itong mga nababasa at na, naririnig din natin, na hindi naman porket ni, lumalayo ka ng konti, dumidistansya, at ibig sabihin may babae ka na agad.
7: Kaya naman, kasi... May time din naman na kailangan din natin ng peace of mind eh. Parang every Father's Day, parang that certain day, parang gusto ko ialat sa sarili ko.
4: Mm-hmm.
7: Parang buong taon akong nag-work with, for the kids, for the family. Pero that particular day, parang ibigay niyo na sa akin. Parang ganun.
5: Parang kapag Father's Day, ganyan.
7: Oo, parang...
4: So, kapag ikaw, parang, for example lang ha, ito, kapag ang misis mo ay nagbubunga nga, kung ano-ano ng pagdududa, nandun pa rin yung pagmamahal mo, pero lumalayo yung loob mo sa kanya.
7: Oo naman, certainly. Hindi naman mo malayo, pero syempre yung... iba naman kasi yung mental health sa... dun sa relationship goals niya, sa love mo sa partner mo eh. Magkaiba namang ano yun, magkaiba namang usapin yan. Pero yun nga, may time talaga na kung, mahal mo siya pero, kung ganun at ganun lang din, may time talaga na lalayo ka sa kanya eh. Or medyo tatahimik ka na, instead na mag-share ka sa kanya, mag-usap kayo as a friend before nang nagliligawan pa lang kayo. Hanggang sa tumagal, mawawala na, medyo lalayo na talaga, mag-iiba na.
4: Hindi mo na magawa magkwento sa kanya kasi feeling mo mapupunta na naman sa pag-aaway.
7: Exactly, oh, exactly.
5: Pero Bogart, okay lang ba na maiging bida kayo namin bukas para naman magkaroon kami ng ano, ng reflection para sa mga kalalakihan naman kapag yung asawa naman ay mga mabunga nga. No, kasi ngayon mabunga nga yung babae. Kumbaga parang madalas siya yung dominante sa kanila mag-asawa. No, ano yung naging reason niyo ng paghihiwalay niyo?
7: Kami umabot kami ng 15 years.
5: Mm-mm.
7: Parang yung sabi niyo kanina na tumagal na lang, parang tinitiis mo na lang.
5: Mm-hmm. Pero pwede ka namin maging bida mga susunod na araw, okay lang?
7: Okay lang naman. Okay lang naman.
4: Sige, maraming salamat Bogart ha sa pag-share ng perspective ng isang lalaki. Okay.
5: Yeah, thank you
4: para
5: so much.
4: Maging fair lang din tayo kasi may mga lalaki kasi trained, 'di ba, na parang kailangan sila lagi yung tagaayos nung mga problema sa bahay, kailangan maging matatag sila palagi.
5: Mm-hmm.
4: 'Di ba? Yun yung training sa mga kalalakihan na nakakaawa din sila kasi ang nasasakripisyo sa kanila yung mental health.
5: Mm-hmm.
4: Kaya minsan kapag may mga problema sila o madala, sinasarili na lang nila kasi alam nila na kailangan
5: okay
4: nila maging matatag.
5: Na lang.
4: Tapos imbis na yung partner nila, yung kumbaga yung parang tatakbuhan nila, magpapalambing, may paparamdam sa kanila na okay lang yan, nandito ako.
5: Yeah.
4: Sila pa yung parang nagiging kalaban mo.
5: Ang hirap
4: diba?
5: Din naman yun pag ganun yung karelasyon.
4: Hindi pwede na ang karelasyon mo ay magiging siya rin yung kaaway mo.
5: No.
4: Partners po kayo, di ba? Na parang ang dami ng digmaan na pinagdadaanan nitong inyong mister.
5: Mm-mm.
4: Pag-uwi sa bahay, panibagong digmaan na naman ba? Di ba? So, you know.
5: Imbis na tahimik na sana ang buhay, papahinga na lang.
4: Misis, you let your partner natanggalin yung armor niya.
5: Yeah.
4: And just be him.
5: Mm-hmm.
4: Okay?
5: Exactly.
4: Eto, so ibalik natin muna sa kabilang linya si Melanie.
5: Hello, Melanie.
8: Oh.
4: Sana narinig mo yung mga sinasabi ng mister mo. Ay, ng mister mo, ng mga tao ngayon dito. Ibang perspective to kumpara sa perspective ng mga kasamahan mo dyan. Hindi sila nakakatulong sa totoo lang. Okay? Ang mister mo... Mahal, ewan ko, sana tama kami na wala siyang ibang babae. Pagod lang talaga siya dahil palagi kayong nag-aaway. Lalaki na mismong nagsabi dito, yung nakausap natin kanina. Kahit sinong lalaki, kapag hindi siya nakakuha ng peace of mind sa'yo, lumalayo yung loob niya sa'yo, pero hindi ibig sabihin niya may babae siya.
5: Tsaka hindi ibig sabihin nun, hindi ka na mahal. No, mahal ka pa rin niya. No, kaya minsan kanina nasabi mo, baka hindi mo na ako mahal, ganito, ganyan. Hindi naman ganun yun.
4: Nandun yung pagmamahal, nagtatago lang kasi nga sa tuwing, alam mo, sa totoo lang, baka nga minsan ayaw nang umuwi niyan sa inyo eh. Kasi nga, pag uuwi siya, imbis na feeling niya safe siya, pwede siyang maging siya, may peace of mind siya, pero lagi mo inaaway. May pagkain nga na hinanda mo sa kanya, hindi niya na halos makain.
5: Oh.
4: Nawawala na ng gana, hindi dahil sa hindi niya gusto yung kinakain mo, kumain siya doon sa bahay ng kabit niya. Hindi ganun yon.
5: Yeah.
4: Melanie, wala na lang talaga siyang gana. Kasi ang nakakatakot dyan, sa kakasugsug mo ng ganyan, isang araw, baka yung itak na yan, hindi niya magamit sa'yo, magamit niya sa sarili niya. Dahil sa mental health niya. Mahuwa ka sa asawa mo, Melanie. Okay? 5 years na ganyan na paulit-ulit. May mga, kahit ako, pag may pinagdadaanan ako, lumalabas talaga ako ng bahay, naglalakad-lakad ako. Baka yun dun siya nakakakuha ng peace of mind. Kasi hindi siya makatulog ng madaling araw. Hindi ka ba nag-worry sa ganon? Kasi ako yung mag-worry, hindi dahil may babae yung karelasyon ko. Mag-worry ako kasi bakit lumalabas pa siya? May pinagdadaanan ba siya? May iniisip ba siya? Sana yun yung una mong isipin dito. Ano kaya yung problema ng asawa ko? kaysa iisipin mo sino yung babae ng asawa ko.
5: Yeah. Tsaka ang hirap, no, kapag ano, parang pag naramdaman ko, kung halimbawa ako yung lalaki, parang anong ganturing mo sa akin, kaaway ba ako? Hindi na naman ganun, no. So, sana alam mo, pinakang ano ko dito, sana magkaroon kayo ng pagkakataon na makapag-usap kayo ng maayos, mahinahon, no, na hindi kayo nag-aaway, no, para yung masabi nyo sa isa't isa, mahal nyo pa rin yung isa't isa. No, Melanie?
4: Eto, Melanie, ang dami ng digmaan, battles ng asawa mo sa labas para buhayin kayo. Provider siya, di ba? Siya yung nagtatrabaho para sa inyo?
8: Opo.
4: Siya yung nagtatrabaho para sa inyo. Pagod na yan sa labas, sa trabaho niya, hindi niya lang minimension sa'yo. Hindi niya alam kung paano pagkakasyahin yung kinikita niya sa mga anak ninyo sa inyo. Tapos uuwi pa siya ng bahay ninyo, bubungangaan mo pa, paparinggan mo pa. Yung respeto, importante yan sa mga lalaki.
5: Yeah.
4: Huwag mong tanggalin yun sa kanya. Okay? Lalo na pinaparinig mo doon sa mga bata, nagpaparinig ka. Yung tatay ninyo, pag ako namatay, magaganon. Kasi parang, pati yung mga bata, gagawin mong gusto mong maging kalaban ng asawa mo. Diba? Parang yung asawa mo, helpless. Feeling niya mag-isa niya na lang dyan. Yun lang yung ano, tandaan mo palagi, Melanie, hindi lahat ng kutob ay totoo. Naniniwala ako sa intuition. Pero sa lagay mo, masyado ka nang napapraning. Maging mabait ka sa asawa mo.
5: Tsaka ano, wag mo nasyadong iwasan mo na masyado yung pagdududa. Magano ka kapag may napatunayan ka, kapag may nakita ka na talaga na ikaw mismo.
4: Kasi ikaw din, no? Na-stress eh.
5: Oo.
4: So, lumayo ka nga muna dyan sa mga kakilala mo na nang susulsol na ganyan. Pare-parehas na, kasi kung pare-parehas kayo ng ganyang mindset, pare-parehas kayong hindi magkakaroon ng maayos na asawa.
5: Mm-hmm.
4: Lalong lalayo loob sa inyo.
5: Ibalik niyo yung ano, yung panahon na unang mga taon nyo na mag-asawa, andun yung kilig, andun yung tiwala nyo sa isa't isa, nandun yung respeto, walang pagdududa.
4: Ito yung pinaka-practical na pwede mong gawin, okay? Huwag ka muna mag-open up nung tungkol dyan sa nararamdaman mo na yung pagdududa na ganyan. Tansyahin mo lang, sa ngayon lang, gawin mo to ha, para lang makita natin. Kasi kung hindi pa to nag-workout, ibig sabihin, sige, siya na yung may problema. Mm-hmm. Pero ito, tatry mo yung best mo. Lambingin mo siya, masahiin mo siya. Pag-uwi niya ng bahay, kung magsi-cellphone man siya, hayaan mo siyang mag-cellphone dyan. Okay? Kung mayroong bubuting tingin man siya, bigyan mo siya ng space. Kasi siya rin yung lalapit sa'yo pagkatapos. Hayaan mo siya, hindi yung bubungangaan mo siya. Okay? Try mo yung gano'n, yung pag-uwi niya ng bahay, bigyan mo siya ng oras para sa sarili niya.
5: Mm-mm.
4: Tapos pagkatapos nun, kapag medyo okay-okay na siya, tansyahin mo, lapitan mo, kumustahin mo siya, pagtimpla mo ng kape, ipagluto mo nung paborito niya, masahiin mo siya.
5: Ay, ang sarap.
4: Mag-thank you ka sa kanya. Thank you kasi nagtatrabaho ka para sa amin na mga anak mo. Mm-mm. Simulan mo sa gano'n, ate. Okay? Simulan mo sa gano'n, hindi palaging pagbubunga nga yung gagawin mo sa kanya. Simulan mo sa ganon. Okay? Ganon ang gawin mo, unti-unti babalik sa'yo yung mister mo. Kapag may sinasabi siya sa'yo na may kinukwento siyang problema, pag nagsimula na siya magkwento ng problema niya sa'yo, ibig sabihin, nararamdaman niya na safe na siya sa'yo. Pero kapag hindi yan magkukwento sa'yo ng pinagdadaanan niya at lumalayo yung loob niyan, ibig sabihin, nararamdaman niya na hindi ka mapagkakatiwalaan na ikwento niya yung kahinaan niya.
5: Tsaka ano, kapag nagkwento na siya, pakinggan mo. No, huwag yung laging defensive. Unawain mo kung ano yung kinikwento niya, kung ano yung sinasabi niya. No, huwag yung laging palaban. No, pakinggan mo, unawain mo.
4: Yun yung kaya nating mga babae. Okay? Gamitin mo yung kakayanan natin bilang isang babae na nurturing tayo, mapagmahal tayo. Gamitin mo yung lambing na meron tayo. I'm sure, ilongga ka pa. Malambing ka pa, sabi mo, di ba? Bakit hindi mo gamitin yan?

0: para bumalik ulit yung loob ng mister mo sa'yo. Kasi wala meron yung sarili mo. Okay? Sana makatulong kami. Simulan mo dun sa mga... Anong gusto mo sa'yo?
1: Opo, tingin ang araw. Magkakaroon kami ng peace of mind. Alang-alang na lang po sa dalawang bata. Nilang po naman ko. Minsan po na yung tensya din po na araw-araw. Dahang siya pagdadaan. Tara gusto ko na siya pagdadaan po. Oo ko yan. Yung nasa akin, yung tumulangan. Kaya naiya din po ako eh.
2: Ayan. Buti naman. Mag-sorry ka na lang din sa asawa mo.
0: Okay? Well, hindi kalabisan ang pagsasabi ng sorry. Minsan, pag ang babae nag-sorry na sa lalaki, dyan na sila mag-start na mag-open up. Yeah. Kasi nakikita niya na nagpapakumbaba ka na naiintindihan mo na siya. Saka siya magsasabi. Ngayon kapag may sinabi siya na sa'yo after mo mag-sorry, pakinggan mo, huwag kayong biglang magiging defensive na, eh kasi ikaw naman, sure ba? Ka-evaluate naman niya, pasensya na kung ganyan yung, pasensya na dyan sa nagawa ko, susubukan kong ayusin to. Hmm. Yung tono ng pananalita mo din, te. Okay?
1: Nga po.
0: Practice mo. Yung pagiging bungangere niya, pwede natin gawin sa mga kaibigan natin pag magkakasama tayo. Pero pagdating sa asawa mo, okay?
2: Tsaka ano, iparamdamong mahal mo siya at sabihin mong mahal mo siya.
0: Ikaw ang magiging boss ng bahay ninyo. Oras na maramdaman ng asawa mo na safe siya sa'yo. Tatandaan mo yan. Okay?
1: Okay? Okay. Parang sa nahawa din po ako eh. Ano ba ito?
0: Anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Anong
2: kausapin mo siya mismo.
0: Anong gusto mo sabihin?
1: Pa, mag-ingat ka. Galingan mo. Galingan mo. Hindi kita mahuhuli.
0: Oh, bakit hindi ka mahuhuli?
1: Galingan mo. Galingan gumawa ng paraan. Hindi kita mahuhuli. Sabi ko sa kanya lagi.
0: Pero sa ngayon, yung nararamdaman mo ngayon na medyo kumalma ka na, ayan, see, you're happy. Masaya ka na ulit. Anong gusto mo sabihin mo anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon?
1: Napabang, nahawa nga po ako kasi kung kanina ko na nga po sinasabi ng mga kalase ko. Eh,
0: kunwari, mo. Melanie, let's focus on your husband. Nakaharap siya sa'yo ngayon. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Bigyan mo ng mensahe.
1: Alam ba, nasa isip ko pa ako sa'yo mga sinabi niya sa akin, masasakit po eh, yung nagtatampo ko sa kanya. Kaya wala akong masabi. Para ngayon, lang po ako. Relax ko lang yung isip ko. Kaya nga po ako nagtumawag po. Parang nabablangko na po isipan ko. Wala akong masabi para sa kanya. Yun. Hindi kasi kami nag-iimikan.
2: Yun. It's time na para mag-usap kayo.
0: Usap kayo, ha? Opo. Okay. Sige, subukan mo to kasi ito lang yung tatry natin. Kapag hindi pa to nag-work out, baka possible na may sa kanya na yung problema. Kasi as partners, kailangan nyo rin subukan muna yung mag-adjust sa isa't isa. Kapag ginawa mo na lahat ng pag-adjust at hindi pa rin siya nag-adjust, sa kanya na yung may problema. Okay? Pero sa ngayon, itatry lang muna natin tong solusyon na to ngayon, ha?
1: Okay?
0: O, sige. Mag-iingat, Melanie. Sana maayos nyo.
1: Thank you po. God bless.
2: Salamat sa
0: pag-share. Kumalma na siya. Kumalma na ang ating yung Melanie.
2: Ramdam natin yung pagkalma niya ngayon.
0: Kasi kailangan minsan kasi talaga sa totoo lang hindi nakakatulong yung mga tao sa paligid nyo na magsusulsul pa ng ganyan.
2: Minsan okay lang din mas makinig tayo sa sarili natin kaysa dun sa ibang tao. Tsaka ano, ang mahalaga dito, nagkaroon siya ng mga realizations, no? Na ito yung mga dapat niyang gawin, ito yung mga dapat niyang intindihin. No, anyway, maraming salamat Belen sa pag-share ng inyong mga stories at mga kapuso, mga kabarangay. Rambuhan na tayo sa ating pong pagbabalik.
0: Ako si Lady Gracia.
2: At Papa Johan.
0: Kinig na sa Barangay LS 97.1.
2: Number 1.
0: Forever.
3: Barangay LS 97.1.
4: Stronger forever!
5: This song is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibig inspirasyon sa iyong kautosan.

0: na kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay 11:37 na.
3: This time check was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at backcore.ph. Gluco Pro. Say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro.
5: Walter Mart. Sarap maging mom.
6: Barangay LS 97.1. Number one.
7: Stronger.
8: Inatibay.
7: Forever.
8: Habang buhay.
9: Number one.
10: Nag-I love you ako. Tapos ang sabi niya, I love you too. Kinilig ako.
11: I-talk to Papa na.

0: May problema ka ba at hindi mo masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasamoy pa.
1: Rumbo!
0: Rambuhan na, mga gigil, mga galit, sama ng loob, comment na sa Facebook Live natin or mag-PM kayo sa aming mga Facebook, saan po Lady Gracia.
1: At sa akin ang Papa Johan, mga kapuso, mga sige, go!
0: Go, si JV Del Rosario, katrabaho ko, birthday niya ngayon, si Tonton Michael Celis Elron Baira. Ang haba naman ang pangalan niya, dapat ganyan
1: ka. Pinahirapan na magulang.
0: Happy birthday kay Tonton Michael Celis Elron Baira.
1: Ano yan?
0: Oo, ang papainom daw ng lambanog at pulutan daw po ay 3 kilong adobong sitaw.
1: Ay, mukhang taga Quezon na. Lambanog.
0: Lambanog. Tapos
1: happy birthday.
0: At least healthy sila kasi sabi, adobong sitaw daw yung pulutan.
1: Yeah. Happy birthday sa'yo. Si Edsel, pinaparambo daw yung mga malutong na kakuya, ares,

0: Eh, yung may mga biyanan din kasi na ano, no? Na kakakita mo palang nakasimangot na sa'yo agad. Na. Swertihan lang talaga ng biyanan.
1: No, ipapakilala pa lang sa'yo, nakasimangot na agad.
0: Oo.
1: Sige, sino pa to? Sabay-sabay na agad natin. Si Christian, the rain up gap. Pinaparambo daw yung kanyang katrabaho ni si Ate Abby sa kayo si Kuya Marnel na inaantok na. Si Mark Lendel, pinaparambo daw yung Team Paldo Boys sa team priming. Priming pati sa driver na sa sobrang patama na si Herson. Sino pa dyan, Lady G?
0: Eto, sina Ivy Estela Francisco, workmate niya na laging request rambuhan. Mm-hmm. Patricia Francisco, Juvie Korea Maria Fekulandang. Si George Maglalang. And Christian Dirin, Mark Lendel Ronquillo. Ayun, maraming salamat at kay RB by sa Dili Dili.
1: Pinangalanan nga yung sinimbianan.
0: Ha?
1: Nagsabi ko, bigla nag-message. Oh. Pinangalanan ko sinimbianan.
0: Sino daw yung bianan?
1: Sabi niya, Jennifer Apostol Rambo.
0: Okay! Jennifer Bianan Apostol.
1: I love ka.
0: Okay, pagsabay-sabay na nga natin to. Isang bansa.
1: Sa barangay, Rambo ka.
2: Sabi mo, karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na!
0: Mga kabarangay, heto na ang kwento mapapakinggan sa Talk to Papa ay Charis. Siyempre, sa Barangay Love Stories. Kaya ko mapunta din.
1: Your brain is not braining today. Mga kapuso, mga barangay, ito na ang dapat niyong abangan sa Barangay Love Stories with Papa Dudu.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Ella, bala ko naman talaga sabihin sa'yo lahat. Mahanap lang ako ng tiyempo.
6: Tiyempo? Kaloy, magdadalawang taon ang relasyon natin. Sa halos dalawang taon na yon, ni isang beses ba, hindi ka talaga nakahanap ng tiyempo?
5: Ella, I'm so sorry. I'm sorry kung nagpakaduwag ako. Pero please, intindihin mo, natakot lang talaga ako. Natakot ako na mawala ka sa akin eh.
7: May pagkakataon na nagiging madamot ang pag-ibig. Lalo na kapag pakiramdam natin nagkukulang na sa atin ang taong mahal natin. Ikaw, kaya mo bang magkaroon ng kahati sa taong mahal mo? Pakinggan ang kwento ni Ella sa Barangay Love Stories, #BLS, Gahaman.
4: Barangay LS 97.1.
0: O yan ha, sa Barangay Love Stories yan. Kung naman si Papa Yon, ito hindi mo na nag-iisip bago magsalita eh.
1: Ako na naman! Pinapahamak mo na lang ako. Eh, sorry ha?
0: Sorry. Sorry ka talaga. Kayo mga lalaki talaga yung mali dito eh.
1: Pero sorry na yan, iba yung naiisip ko eh.
0: Ano?
1: Yung kay Julina talaga. Kaya mo yun eh. Go nga.
0: Ano yun?
1: Yung kay Julina, nung sorry ha, yung sa best friend niya.
0: Sorry, I made the best friend niya. Sorry, I made the best.
1: Kay Julina at Marvin.
0: Oo. Kaibigan mo lang ako.
1: Oh, kaibigan mo lang ako.
0: Ay, maraming salamat po mga kabarangay na nakasama namin ngayong araw na to Talk to Papa. Bukas ulit, ano?
1: Yes, thank you so much. Sa mga gustong bumida, maaari na kayong pumunta ulit sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang Papa Yohan, PAPYOHAN. IPM nyo lang kayo ng, na kayo ang bibida tomorrow.
0: Yan, ito to mga kabarangay. Narito na po ang official theme song ng The Master Cutter starring Ding Dong Dantes together with Max Collins, Shuvi et Rata, Charlie Fleming. Here's Mamang Sastre by Garrett Bolden and Pio Balbuena. The Master Cutter, Monday to Friday sa GMA Prime pagkatapos po yan ng 24 oras. Muli, maraming salamat. Ako po si Lady Gracia.
1: At Papa Johan.
0: Dito sa Talk to Papa.
1: Sa Barangay LS 97.1.
0: Forever. Oh, Mama.

trabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. SRP.
4: 3, 2, 1. Crumble Mini Biscuit!

0: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. After

0: Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, Kaya Pack.
1: Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults.

0: KZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Kaya masarap na with Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo, mas pakulo, Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
2: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin.

0: sa Picard Pure White para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs, walang brand X sa soap ng Kojich. Based on third-party test, mag-sa Picard Pure White para sabon, tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White para sabon, tanggal ang germs.
0: I'm late. What? No ships available? Wait!
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
0: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
2: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanchia.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: ko na ng palamig.
1: Palamig ba kamo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
3: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
4: Available in Sari Sari stores nationwide.
5: Sarap na. Pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes.

0: hindi siya makapasok. Magbiogesic para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Magbiogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Soft drinks na!
1: Coca-Cola may bote, 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: May bote na ang Coca-Cola. 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
3: May bago sa Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old,
4: the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to you, child's health.
5: EO51CA Number 02, 1 Series of 2026.
6: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.
7: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang, SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant, ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 lang, SRP.
8: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi, walang hapdi.
2: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape, iwas sa hapdi.

0: Chara Kain Tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Adam Orellar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na dumarating.

0: just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
3: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
3: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
3: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
5: Available in Sari Sari stores nationwide.
6: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
7: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
9: Ang Burr Brand Jr. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. Do me.

0: damit.
1: Di! Magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang.
3: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
4: Hay, ang hirap.
3: May solusyon na dumarting.

0: buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults.

0: Mag-sense silk strong and long. Para shampoo sa haba sa buhok with regular use versus non-condition shampoo.
1: Haba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo. Sun-silk.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mag-sense silk smooth and

Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

Ngayong isang taon na tayo sa ere, nandito kami para makapaghatid ng katarantaduhan, kalokohan at musika sa ating

0: Mag-BTO debit card na para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO, bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO, huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
3: Ano po yun? Parang masarap.
4: O eto, ang paborito kong biscuit. Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
4: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
4: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
4: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
4: Kung gusto mong matikman ang coconut crackers, mag-camion na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regang Zilka. Adam Orellar po. Para discount. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
5: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
6: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.

0: buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: CEX. Every time, any time, everywhere, I'm here.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable.

Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: Uminom ka ng WooHoo Milk na may protein, fat, calcium, at mga vitamins para masigasig at matatag ang inyong araw.
1: WooHoo!
0: Araw-araw. Featured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Nayan, Ber Brand Choco, para ito rin, at B Vitamins of Iron Zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Ber Brand Choco, hapunan na.
3: Ber Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang menu ng almusa. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Enterprises, your quality brand company.

0: every time. I'm here.
1: Need extra budget fast? Adam Orellar po, para mag extra bilis na extra budget, mag 10,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit app.
1: Adam Orellar po, pumunta sa Ronit para easy credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang init! Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste. Mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
6: Available in Sari Sari stores nationwide.
7: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo, Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
8: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
9: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim, papaya extracts at niacinamide. Pangligo sa brand X. Para walang asim at baho, mag Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
8: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang. SRP.
10: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there. With ingredients you can trust and care you can feel, your skin gets the attention it deserves.

0: Tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap!
2: May solusyon na dumarting,

0: Kain tayo sa masarap?
1: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
2: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
4: Sara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-copy ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po, sarap ng Blanca coffee to para masarap sa kape. Copy ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Copy ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Fagasig at matatag ang inyong araw. Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng para kababaihan. Lalakihan na ang galing, ang nasa loob ng zil. Ano nga sa sabon pang Adam Oreller po, todo buhos ng galing ng papay pang ligunod. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna Lar Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load, tasang signal, promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Oreller Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
2: Adam Oreller Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide, huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant, ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 lang, SRP.
1: Adam Oreller po, mag-MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
4: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.

0: adobong kidlat. Adobo.
1: Kidlat. Masarap ang adobo para sa kid.
2: Ubo ng ubo sa plema. Sul X at Syrup X ibang brand. Magsulmyo. Katatanggap plema. Plema para tanggalin. Fast of 7 days of cough. Walang plema. Labas ng plema.
3: Unila.
2: Yester.
4: Check out!

Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya?

papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng

0: Lauren Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi, serving suggestions.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV, radyo, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Bakla daw ako! Bakla daw ako!
1: Dahil nahalata ako ah!
2: Maraming nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na ito sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
2: Shuta ka!
4: Ay, bakla nga.
5: Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
6: Mabuhay ang mga bakla!
7: Ang saya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
8: Bakla ka, bakla ka, bakla ka!
9: Tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.
10: Ang taba ng aking pet chay.
11: Nagkatuta na ba kayo?

0: Well, it's gaining a lot of viewership, Mare, to the highest level. Oo. Kaya, please support, ha? Next week na kami mag shooting o taping ni Nyora P. Good for 2 episode na kami para may bangko na po kami. Ayan, tambalang Tita Chupeta at Nyora Pasita. Ano po yan sa Facebook po namin, ha? Facebook channel. My TikTok account is Bonggacious Tita Chupeta. And my hotline number 0915-533-3098. Para sa inyo mga pagbati, special shout out, mga bonggang greetings, at mga special na pagbati sa mga birthday celebrators. It's not celebrant, ha? It's birthday celebrator. Marami ho nagkakamali niyan, mga iniibig. Oo, it's celebrator, not celebrant. At dahil Webes ngayon,
1: mga bakla!
0: Siyempre, kompleto na naman po ang tambalang. O, tambalang kabaklitaan. Siyempre, kailangan maganda ang kanyang intro. Yesterday, once more, ang nag-iisang Nyora ng Bayan. Nyora Pasita! Ayan! Magandang gabi, Nyora P.
2: Hello, good evening.
0: Ayan, as always, ganun lang.
2: Ah, Mare. It was early because I forgot.
0: Oo, super early si Mare Nyora.
2: I forgot. Tsaka wala, I was out na, ayoko na matraffic.
0: True legend.
2: Kanina ako bumalik ng office.
0: Oo, sana laging ganun, ano?
2: Malabo yun.
0: Charot na, Mare. At I was overwhelmed nung pagdating mo. Parang katatapos mo lang na nag-attend ng impeachment proceedings. Oo.
2: Yeah, dahil I always wear barong pag may meeting. I had a meeting in Batangas of
0: all places. Yes. So, hindi ka ba na-stress sa traffic, sa distance?
2: Hindi naman.
0: Oo. Sa bagay may driver
2: ako
0: ka naman.
2: Drive. No,
0: ikaw nag-drive.
2: I drove.
0: So, you left early.
2: Oo, we left.
0: Mm-hmm.
2: 10.
0: Oo, maaga naman pala.
2: Yeah,
0: with Alvin and the staff.
2: Oo. So, dumating kami doon around 12. We had time for lunch.
0: Ayun. So, did you have ano? Batangas Bulalo, napakasarap doon, Mare.
2: Hindi, we ate at the, yung isang restaurant sa isang maliit na hotel within the industrial park. So, yun. Masarap naman.
0: Ang dinadayo kasi dyan yung kanilang Batangas Bulalo. Wag lang yung mga bulalo, mga baklitos doon. Ang ibig ko sabihin namin, pag baklitong bulalo, ibig sabihin, ito po yung mga baklitos, Mare, na pare-pare. Pare-pare. Yung malalaki ang katawan, nag-gym. Kaya bulalo, matigas sa labas, malambot sa loob.
2: Mga ganyan? Pag ganon, ano ba yun? Buo o pamintang durog?
0: Depende, Mare. Meron kasi yung pare-pare, pero kumikembot-kembot.
2: So, durog yun.
0: Durog yun.
2: Kasi ang buo, yung gumugulong, di ba? So, dapat
0: yung talaga,
2: walang bahid.
0: Walang bahid. At saka, akala mo talaga straight.
2: At saka kahit batuhan mo ng ipis, hindi siya titili.
0: Hindi, hindi. Kumbaga,
2: so, kasi for the longest time, medyo hirap ako kung which is which. So, at least alam ko na.
0: Malalaman mo kung baklitos, Mare, kahit na macho-macho, meron siyang collection ng mga music ni Ariana Grande.
2: Okay, paano kung kunwari, talagang, stiff, straight acting ka, pero, yun nga, kumukulekta, pero hindi ka talaga, hindi pumapalintik ang kamay mo, hindi mataas ang boses mo. So, ano yun? Buo?
0: Buo yun, buo.
2: Kahit na, Ariana Grande ang idol mo, as long as hindi ka kumakanta to Ariana Grande.
0: Doon mo siya mahuhuli.
2: Pag
0: dahil pag pinatugtog ng Ariana Grande,
2: kakasasabayan.
0: Beyonce, Madonna, or sino ba itong kapanahonan natin?
2: Diana Ross. Shirley Bassey.
0: Cher. Meron pa isa, yung may anak na baklitos.
2: Barbara Streisand.
0: Pag may collection niyang ganon, hindi niya mapigilang sabayan kumanta.
2: Yun
0: ang giveaway. Doon siya nabubuki. Doon siya nadudurog kasi may mga kilala akong pare-pare talaga, as in macho-macho. Pero pag pinatugtog na ang Regine Velasquez, ayan na, lumalabas na. Sinasabayan.
2: Bumibirit.
0: Hindi mapigilan Lalabas ang totoo. Na kahit ano pang pagkamacho mo, pag si Regine na ang narinig, sasabayan na ng mga baklito.
2: Ayaw! Kinala akong ganun. As in, minamin, pero pagkausap mo, tuturo. Pag ganun tumuro, alam mo ba?
0: Oo, totoo. At nagsusungit sa waitress. May pagkasuplada. Oo. Nagsusungit pag pag naiimbier na Bernadette Imbier na pag naiinis, oo. Mabubuking mo, naga-attitude eh.
2: Yes, yes.
0: May loophole pa rin eh. May loophole, di ba? Actually, maraming ganyan.
2: May mga kilala ako.
0: Oh.
2: One of my close friends, I won't name him na lang. Ano siya? Pamintang buo.
0: Walang trace.
2: At saka,
0: pag
2: tinanong mo siya, are you gay? Yeah, I'm gay.
0: Pero lalaki.
2: Hindi siya fashionable. Mm-hmm.
0: Pati forma.
2: Forma. Tapos, you know, hindi siya nag...
0: Formang rugged.
2: Rugged. Leather shoes niya, isa.
0: Na maraming mancha.
2: Oo. Tapos,
0: hindi na rugged yun, mare, dugyot ang tawag doon.
2: Tapos, hindi siya ang buhok. Ang panglinis niya ng buhok is soap.
0: Oh.
2: Kung yung bath soap niya, yun yung pang buhok niya.
0: Adyan tigas ng hair niya.
2: Well, may isip palagi ang gupit niya.
0: Oh, hindi
2: wala
0: na kailangan.
2: Wala siya talagang bahid. Mm-hmm. As in. So, yun, I think, siya yung only example ko na kilala na paminsang buo.
0: Meron din akong friend na ganyan. Yung may jutang sa akin na 100K.
2: Alam ko yun,
0: Si Julius.
2: Ay, kinakalanan talaga.
0: Wala namang apelido . Si Julius sa Dayokdok. Ano rin yun pare-pare din. Never ko pa nakitang nagkending-kending. Pero mare, once na plini ang Regine Velasquez,
2: kakanta siya.
0: Bumibirit ang baklito.
2: Pero ano yun? Bumibirit ang boses. Sing alike siya pati boses? Or sasabayan lang niya?
0: Sasabayan lang niya, hindi niya... Ito pa nakakaloka, kapag may concert si Regine, manunood talaga siya. At pag nakita niya si Regine, iyak-iyak siya. Luluha-luha siya kasi idol daw niya si Regine.
2: I remember.
0: Hindi si Regine Tolentino, Mari, ha? Regine Velasquez.
2: Pero si yung friend mo, pag kumanta siya, hindi naman ipit ang boses.
0: Hindi naman.
2: Buo.
0: Buo nga. Buo. Yun nga na nabubuking siya pag yun na yung mga napapakinggan niya, mga music. Lumalabas yung kanyang pagiging Darnitos. Darnitos. Subumos, notamos, condensados, baklitos.
2: Alam ko na yan.
0: Ako naman yung namamangha, parang may pinayaman ka na namang isang alahera. Dahil pagdating ko pa lang sa studio, namangha na ako dito sa very classy na kwintas mong anong klaseng pearl yan, Mare?
2: South Sea pa rin.
0: South Sea. Pero white gold ang... Ang ano mo, ang tawag mo
2: setting,
0: dito.
2: Setting. Yung engaste.
0: At naluloka ako, pati ang iyong sing-sing ay sapphire.
2: Yeah, well, doon ko din binili. Wala, ewan ko pagkakakita ko lahas. Parang kailangan kong bilhin. Charot.
0: Yun ang kahinaan mo, Mare, alahas.
2: Yun ang kryptonite ko.
0: Oo. Oh, oh. Ako naman, bagets. So.
2: Oh, yeah. Alam ko yun. Alam ko yun.
0: Katulad mo, Mare, hindi ka mahilig sa kotse-kotse.
2: No.
0: Hindi ka mahilig sa mga other, ano. Pero pagdating sa alahas, yan naman ang kahinaan
2: ang,
0: mo.
2: Talaga, I think top three weakness ko. Na, okay. Yung, ano, collection ko. Uh-oh. Jewelry.
0: Bag.
2: Art.
0: Ah, art nga pala. Oo.
2: Bags and shoes.
0: And bags and shoes. And barong. Oo, diba? Ang laki ng... Nakita ko kasi yung evolution ng fashion mo, Mare. Kasi noon, nung bata-bata pa tayo, nung 1996, 30 years ago magkaibigan, ay hindi pa tayo magkaibigan noon. Mortal enemy tayo noon.
2: Yeah.
0: 1996, nung nag-meet tayo sa seminar.
2: Oo.
0: Iba pang forma mo dun, parang jeans.
2: Yeah.
0: Di ba na medyo may pagka...
2: Tapos nakano ko, syambre akong polo.
0: Oo. Saka maitim pa yung bibig mo nun.
1: Ay!
2: Tipak sa day pa naman.
0: Oo.
2: Nakita mo yun, di ba? Kung saka, parang pugon.
0: Saka malago ang hair mo nun. Malago.
2: Mas makapal ang buko nun.
0: Malago.
2: Kasi mas makapal ang buko nun. Ayun, nanginipis na.
0: Okay lang yung makapal yung buhok, Mare. Wag lang yung mukha. Diba? Oh.
2: Hindi mo makapalag mo.
0: Tapos nakita ko, nag-evolve yung fashion mo. And then naging played yung mga porma parang...
2: Ano?
0: Parang cover ng lamesa.
2: Ay, print. Mahilig ako sa print. At saka yung mga medyo malalang print na kulay.
0: Yung
2: mga kung ano nun print.
0: Mga petals, gano'n.
2: Petals, flowers, geometric designs.
0: Yes.
2: Shapes.
0: And it's, nadatnan ko yun.
2: At saka ano yun, silk ang tela. Well, I still want to get that kasi na-realize ko.
0: Mm-hmm. Na, di ba mainit?
2: No naman, actually. Gusto kong magbumili ulit ng mga ganon.
0: Pero pag, okay sa'yo yung ganyan.
2: Hindi ako. Kasi alam mo, everyday na.
0: Para ka lang may ano, law offices.
2: Ayoko na ka ganito everyday. Paano ka lang ako? Hindi mo lang pupuntahan.
0: Totoo.
2: Di ba? Or wala namang reason para mag...
0: Pero meron ka rin naman mga ibang damit.

0: Statement.
1: Ito lang ang totoo to regalo mo. Oh. Itong totoo.
2: Pero statement yung may gold-gold na yan.
1: Oh, actually, ginawa ko lang ng paraan yan eh. Oh, diba? Itong hikaw ko, itimo din to. Itong salamin ko, saan ko ba binili to? Ah, sa ano to? Kung gusto mo ng magagandang salamin, Mare, sa pumunta ka sa Quiapo, napakadami doon. Quiapo is the
2: center. Pero may gado ba yan?
1: Meron, may grado. Pero di ba sinadjust ko nga sa'yo, dapat gold yung frame mo, ano
2: yeah,
1: na.
2: Yeah. Ayoko kasi nung may mga ano, nose pads eh.
1: Oh, pero mamimili ka sa dami. Oh, marami ka mapipilian doon. At dahil Webes ngayon mga iniibig ha, syempre present pa rin ang ating blind item. Oo. Ah, sige, biya kita ng magandang blind item, Mare, ha?
2: Hindi ko nahulaan.
1: Last time?
2: Hindi ko nahulaan.
1: Doon sa podcast natin nahulaan mo, pero nahulaan dito sa yun, studio.
2: Yung ginagawa.
1: Ano ka, napalo ka sa puwet. Oo.
2: Hindi ako na.
3: Hindi mo sakit sa puwet yun.
2: Hindi ako na nag-honor.
1: Wala kang honor.
2: Wala akong lahat.
1: Pareho kayo ni, ano, pareho kayo ni, ni Maring Deng, palaging ano,
2: walang honor.
1: Walang honor. Sinich itich. Sinich itwa. Mga baklito. Sinich itwa, chwa, chwa, chwa, chwa. Ate V, Athene Manabat, ang Zumba Queen ng Valenzuela. Listen carefully, Ate V. Listen carefully, Alex. 08335, makinig ka mabuti pero nag-cum laude siya kagabi. Mon Alvarez, ha? Ilang gabi ka nang napapalo sa puweta, Mon Alvarez.

0: Lee Gutierrez Santiago. Mare, nabasa ko yung message mo kanina.
1: Ay,
2: oh. Actually, hindi umabot kinabukasan.
0: Kinabukasan.
2: Hindi nga na-ref eh.
0: Sa sobrang sarap,
2: hindi
0: Mare.
2: Hindi siya na-ref.
0: Maring ding, alam mo na, maring ding.
2: Hindi siya umabot ng ref.
0: Oo. Oh, oh.
2: Kasi pag lapag.
0: Nung pag may event daw si Nyora, P.O. order sa'yo.
2: Correct. Mm-hmm. Nung pinakita ko kay Alvin, sabi niya, parang ma-ref, gusto mo kainin. Kaya natin oh, yun.
0: Oh. Ano? Ano pa yun? Mapaparami ka ng kanin doon, Mare.
2: Yung leftover oh, rice namin.
0: Sarap,
2: ininit
0: no?
2: Ininit na lang namin sa Mario.
0: Actually, partner niya ang ano, partner niya yung malamig, yung ano, yung kaning lamig.
2: Oo, tapos iinit mo na lang sa
0: oh, ano. Sarap.
2: Actually, masarap kasi
0: mm-mm.
2: Yung alat niya, hindi OA.
0: Yes.
2: Tapos may konting tamis.
0: Yes. Tamis ng pag-ibig.
2: Maganda yung pagkakarito nung
0: na master niya na. Oh, oh. Sinichi tuma, tuma, tuma, tuma, tuma. O listen carefully mga iniibig ha. Ay, nakakaloka ito, Mare. Sino itong female TV personality slash actress slash naku, pag sinabi ko kasi yung isang slash, alam na kaagad na siya.
2: Kung ano sabihin, baka give away yan.
0: Slash
2: ibahin mo na lang.
0: Ano na lang, isa siyang kilala sa ano, pageantry, sa mundo ng pageantry. Ayan na lang para ano, in general. Slash brand ambassador, slash product endorser. Oo, ano Mare, napakadami. Super successful na siya ngayon dahil sa dami na kanyang ine-endorse. Oo.
2: Parang yun na yun.
0: Pero ito, nakakalokan chika, Mare. Ang image niya sa public, parang good girl siya. Pero in private,

0: Ang feel pala niya, Mari, pag nakipag-tsuktsakan siya, gusto niya threesome.
1: Ayaw!
0: Ibang klase. Oo, kasi ano siya, anong tawag mo rito? Bisexual siya, Mari. Ah. Oo, pwede sa girl, pwede sa boy.
2: Gusto niya, isang minola, isang murat.
0: Yes. Gusto niya pag nagtsurvahan siya, isang tagabungkal at isang binubungkal. Ito rin ang isa sa mga dahilan kaya pinag-aawayan nila ng ex-jowa niya. Kasi may prominent businessman, slash politician ang jowa nito dati. Pag may tsurvahan, gusto ni girl lose tatlo. Minsan, dalawang boys, minsan dalawang girls.
1: Ayaw!
0: Ah! Nakaka-lurky.
2: Meaning, ano, minsan, yung...
0: Yung jowa niya at saka another isang guy.
2: Minsan
0: dalawang...
2: Jowa niya at isa pang girl.
0: Yesterday once more. Very wild. Oo. At saka gusto rin niya, ano, parang pompiangan, Mari.
1: Ayaw!
2: Pag yung girl, ang...
0: ang tawag doon ay lock and key. Ay, lock and key.
3: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Ha?
2: Pag yung girl.
0: Oo.
2: Pero pag guy.
0: Pag guy, ano, double, ano, double bungkal.
1: Ayaw!
0: Double bungkal. pero sa labas, behave siya. Behave-behavean siya. Pero ano siya, Mari, magaling siya kasi ang kinukuha lang niyang usually, ang kinukuha niya usually girl na pangatlong wheel, third wheel. Trusted niya talaga yung mga kinukuha niya para hindi mag-chuchu sa media, sa labas. Eh, ang kaso may nag-chuchu sa akin. Ano kaya magiging reaction ng kanya mga ine-endorse, no?
2: Politician.
0: Klo. Di ba mahulaan, Mare?
2: Hindi talaga. Iniisip ko pa, ha?
0: Yung pangalan niya ay kapangalan ng former first lady ng Amerika.
1: Ayaw!
0: Nakaka-lurky.
2: Maraming former first lady.
0: Basta ano, ha?
2: Kailan pag sinabi kong anong era? Mabubuking yun pag sinabing...
0: Anong era?
2: Oh. The first lady ng Amerika.
0: Ha?
2: Madali mabuking eh. Pag-era.
0: Kapangalan niya yung former first lady ng Amerika. O di... Di simula nyo kay ano George Washington.
2: Dabso na. Martha Washington.
0: Martha, Mari. May Martha bang actress?
1: Ayaw!
2: Hindi, umpisaan natin doon. Si pasawin ano niya, no?
0: Ano na lang, mga first lady beginning 80s.
2: Okay.
0: Huwag ka na magbanggit. Baka madulas.
2: Okay, kilala ko.
0: Baka madulas.
2: Isa. Tapos, after that, si...
1: Ayaw!
2: Isa.
0: Ito na lang para mas madali. Para mas madali mo mahulaan, ha? Sino itong female TV personality? Kilala siya sa pageantry, actress, product endorser, brand ambassador. Magkaiba ba yung Mari, brand ambassador sa product endorser? Pareho lang. Halos pareho. O, read my lips, ha? Yung first letter na kanyang pangalan, saka first letter na kanyang apelido pag pinagsama mo.
2: First letter ng pangalan at first letter ng apelido.
0: Pag pinagsama mo, medical doctor.
1: Ayaw!
0: Nakaka-alert! Yung mga baklitos kayo. Ayan, isip ka ng isip, Mare.
2: Is that there sa ano? Is it kasama na yung doctor?
0: Oo. Ah! Nakaka-lurky. Oh, nasloka ka, diba? Yesterday once more. So wild. Wild siya. Wild siya pagdating sa kangkungan. Kangkungan! Kalurky. Okay, kayo mga chupenatics sa asterisk, vowel and consonant lang, ha? Wala nang masyadong elaborated ano doon.
2: Surprise. Hindi ko naisip yan. Yan, ang dami kong dinaiisip. Lagi akong tal. Lagi akong walang honors.
0: Kaya magbasa-basa ka kasi lagi ng showbiz kismis. O, diba, Mari? Oh, nachismis pa nga itong nag-churvan sila nung kanyang ano eh. Ang claim nila, mag-best friend sila. Ang claim niya, best friend sila, pero for a time pala, nag-live-in sila.
2: Ano to? Yung supposed best friend niya, Murat?
0: Girl na Luna,
2: girl
0: ano?
2: Murat nga.
0: Yes.
2: Wala nga sa ityo.
0: Yan yung best friend niya, kuning-kuning. Oo. Eh, di ba yummy din yan? Oo.
2: Maganda siya.
0: Yes.
2: Siya ba yung best friend?
0: 08335, pagbibigyan kita dahil mala spelling apelido mo. Ay! Ah, Miguelito, nahulaan mo yung best friend niya, ha?
2: Nahulaan na ako siya. Teka.
0: Yesterday, Mari.
2: Tama ba? Yung best friend niya, yung jowa eh, ano din dati? Si Juan.
0: Oh, ito hula ni Mon Alvarez.
2: Tama.
0: Ay! Mon Alvarez, ha? Bumawi ka. At sino rin yung BFF niya? Ay! Pareho.
2: Lang ng isang letter.
0: Diba?
2: Yung best friend niya, yun ba yung jowa nung
0: yung ano controversial DJ
2: yes.
0: Na okay. Nagpa ano nagpa teki boom boom ng baby nila. Diba sabi no ano. Oh si Miguelito ano sabi niya.
2: Tama.
0: Pareho no. Ay! Miguelito talaga. Magagaling mga chupenatics eh.
2: Ako hindi.
0: O Vino Fedan.
2: Oo nga.
0: Vino Fedan, ha? Alam mo na.
2: Ay, mali yung atang naghuhula na isa doon.
0: Naghuhulaan.
2: Mali yung isa. Talaga, nakakagulat naman.
0: Oo.
2: Well, at least she likes variety.
0: 08335, Mare.
2: Oo nga.
0: 08335, ha?
2: Mali yung spelling.
0: Buti binago niya.
2: Di ba yan yung Junakis ni...
0: Yes! Oo. Yes. Yes. Yesterday. Oo. Na ano din. Long-legged legs. Yes.
2: Ay! Oh
0: long-legged legs. O yun ang sinabi ko. Wala naman akong sinabi pangalan. ano yun? Ano na? Hindi ba lagi naman sinasabi ng mga ano yung pag mahaba legs mo, di ba? O, tingnan mo sa ano, sa baba.
2: Oo nga.
0: Ay! Alex na barangay recto, ha? Oo. Talaga naman.
2: Madali naman. Madali naman. Kasi yung clue.
0: Maring ding opleda, Mare. Ay, nakaka-lurky ka na. Oo. Maring Lee na muna. Ay, Maring Lee. Oo.

0: Si Alex ng Barangay Recto sa baba.
1: Oo, ah! Mali yung spelling.
0: Oo, yung spelling lang talaga.
1: Ginawa ng ano, Minola.
0: Ginawa niya pangalan ng lalaki. Netski ng Santa Rosa, Laguna. Netski. Ay, Netski. Dami, ah.
1: Parang hindi mo kayo nagkamali. Wala pa.
0: Parang wala pa. Maring Angeli Gutierrez Santiago. Hi, Tita Chups. I miss you dearly po, Tita Chups. Nalulungkot po ako. 1 hour na lang ang radio show mo. You deserve more airtime. Tita Chups, dapat nga ay 2.5 hours talaga. Para masaya po tayo. Oo, kabagalala, Angeli. Meron naman na tayong ano... parang request na gawin tayong 2 hours, ha? Ate V, Atini Manaba, at sinong hula mong? Bakit ay de las alas?
1: Parang... Ang beauty queen yun eh.
0: Ate V, alika para mapalo kita sa puwet.
2: Hindi masakit sa puwet yun.
0: At saka sino naman papay magkipag... Makipag ano, 3 at 2 ba?
1: Hindi siya beauty queen. Oh. Ah. Hindi siya beauty queen.
0: Hindi siya beauty, hindi siya queen. Tawag sa kanya, ano, chakakan. Chakakan. Hello, hello, hello kay Brother Orly. Ayan na. Hello, tita. Kailan po ang next episode ninyo, ni Nyora P? Next, magte-taping tayo.
1: Magte-taping pa lang. Tapos, pag na-upload, isa-schedule lang.
0: Schedule na. Yeah. Dalawang episode po yon, ha?
1: Kaya, yung for now, once a month muna tayo. Kasi, syempre, sinisingit lang yung pag-edit.
0: Tama.
1: Madugo pala mag-edit, ha?
0: Talaga?
1: Hindi lang kung paano gawin, eh.
0: Oo.
1: Kasi, pag-edit, hihintay mong maayos, matagal lang hinihintay. Minsan 45 minutes, 57 minutes.
0: Yes.
1: Pero, may ang, it'll be nicer. Mas maganda yung magiging editing niyan. Kasi pinag-aralan ni Alvin yung una. So, alam na niya kung magiging improvement for the next year.
0: Ayun. At least meron na, pati yung topic natin. Kasi nung unang broadcast natin, Mare, wala. Podcast natin, kung ano lang yung maisip natin.
2: Ayun!
1: Talagang,
0: diba? Parang nagkwentuhan tayo.
1: Wala lang, isang wala lang yung episode. Oh,
0: nabinigyan lang tayo ng microphone. Correct. Ay, kwentuhan na.
1: I'm thinking, I'm going to probably buy yung ganitong klaseng microphone. Yung ganito.
0: Oo.
1: Na pwedeng ita. Bibili ako ng microphone talagang ganon.
0: Oo, Mari, maganda yun.
1: Bibili ako nun. Mura lang pala.
0: Oo, sabi ko sa'yo, mura lang
1: hindi,
0: eh.
1: Hindi ah, hindi yung clip na maliit ah, yung malaki.
0: Oo.
1: Na may stand.
0: Oo, bongga yun, Mare, ha.
1: 1,000 daw isa.
0: Pwede na. Okay.

0: Parang sumikat siya sa social media dahil sa mga one-liners niya. Oo, kaya daw pinaparusahan ni Satanas tayo mga bading kasi daw mga baka.
1: That's not true.
0: Mga mindset ng mga masyosyondang ano. Kaya mo na, Mari. Ang gando lang naman ang ano niya eh.
2: She's
0: power of reason.
2: She's entitled to her opinion however wrong it
0: yes, is. Correctus Benedictus. George Basilides, good evening to the troops and Yora Pasita. Oh, gustong-gusto rin nila yung barong mo, Mari.
2: Thank you.
0: Bruce Lee, gandang gabi, Tita Chups. Emila Dora, GGT, ang gandang gabi, Tita. Tita Chups, Senyora Pasita, kamusta sa kalabasa hello for tonight? Sa usapan at tawanan, kwentuhan with microphone. Para lang tayo nagkwentuhan na may microphone.
2: Ganun na tayo na.
0: Ever
2: since, kahit sa dati.
0: Ever ako, since, diba? Kahit na sa bahay mo, eh, kulang na lang, bigyan tayo ng micro. Ano kaya gawin natin yon? Pag nagkikwentuhan tayo sa bahay mo, lagyan na lang tayo ng micro.
2: Eh, di shoot na lang diba tayo. Di meron na, diba?
0: True, habang ano, nilalafang okay natin yung mga, oo, mga pagkain
3: doon. Ay, no!
0: Ayan, mahina rin yung microphone ni Nyora P. Ano na lang, dagdagan mo na lang ng volume niya. Okay, sure. Nakaangat na daw. Ilapit mo na lang yung mic mo, Mare. Ayan. Alvin Quijado, present evening po, Tita, mga Chupenatics at sa inyong dalawa, Tita Chups at Nyora Pasita. Napanood ko po yung podcast ninyo ni Tita Chups, Nyora P. Talagang pang general interest ang topics po. Actually, hindi namin pinag-isipan yung mga... Kung ano na lang maisip namin. Oo. Interest ang topic nyo about sa LGBTQIA+. Actually, may mga nakaline up na kaming topic magandang pag-usapan. Ewan ko lang, Alvin, kung makaka-relate ka doon dahil sinasabi mo, hindi ka naman baklit doon. Pero generally, it will educate, diba? Ito mga young LGBT generation.
2: And also those na mga straights who are not... Mm-hmm. Hindi sila
0: isang magandang topic natin, yung relasyong bading sa katunay na lalaki at relasyong bading sa bading. Kasi dalawang klase ho ang relasyon ng mga baklitos, mga iniibig. Isang bading na umiibig sa tunay na lalaki. Mga jowa nila, mga heterosexual, yung mga...
2: Etso-diretso.
0: Oo.
2: Parang na... pag nagpatahi ka, yung tela, galing na sa sastre. Diretso, sukat, diretso jowa.
0: Yes.
2: Ito,
0: yung ano. Lasunan daw. Lasunan. Tunay, parang si Mother Ricky Reyes. Mag 40 years na sila ng jowa niya. Straight yung mare. Tunay na lalaki, hetero. So, it worked for her, di ba? Yeah. So, meron naman ng mga bading, gusto nilang jupuan nila ito. Kasi mas organic yung relasyon. Mas yes, mas totoo, mas natural.
2: Now, ha? But that's not true, ha? Maraming mga...
0: Yan, magandang pagdidipatihan yan sa ating podcast, ha? Pero, karamihan naman ng, opinion ko lang, karamihan mga baklitos na baklitos, hindi nagtatagal. Kasi nga, nakatalikod lang isa, may kinokokak na yung kabila.
2: Diba? Tsaka ano ha, marami daw ngayon na parang open ang relationship. Ngayon, magiging monogamous sila for a few years. After that, magiging open relationship. So, pwede silang to see other people and have hook up. Pero they still, but they're still together as a couple.
0: Parang
2: sometimes, nagbibring home a friend din sila para mag three-way or foursome or whatever. Which, ako naman, okay, fine. Kung gusto mong gawin yun, pero parang, di ba? Why are you going to fight for
0: parang
2: gay marriage and yet have an open relationship?
0: Totoo. Okay. Masyado ng ano, no? Complex.
2: Yeah.
0: Complex.
2: Although nangyayari din yung mga open relationship sa mga straight.
0: Masyado ng complex.
2: Sa mga couples na heterosexuals, ha?
0: Mm-hmm.
2: I know for a fact that may mga nag-

0: open relationship sa mga between at two heterosexual couples na girl and
1: ikaw
0: boy.
1: Ikaw, Mari, kung tatanungin ka, anong prefer mo yung mag... Nagkajowa ka na ba ng straight?
0: Before, I was much, much younger.
1: Oh.
0: Younger talaga.
1: Oh,
0: college, yes. Early working years.
1: So, basing from your experience, ano ang mas okay sa yung may jowa kang tunay na lalaki? O ano din? LGBT rin.
0: Same
1: okay, lang din.
0: Yeah.
1: Then what do you mean? Yung second option?
0: Second.
1: Or yung, kasi anong reason?
0: Well, a straight person is a total waste of time.
1: Ganon?
0: Yeah. Kasi you're...
1: From your opinion.
0: Some people...
1: Based from your experience.
0: Like in Ricky Reyes' case, it worked. Mm-hmm. Okay. But parang, generally, the relationship is based on something that the person, usually the straight guy, gets. Either financial support or...
1: Yes. Pero sabi ng mga baklito sa nakakausap ko...
0: In something as trabaho or whatever.
1: Alvin, may problema yung car dyan namin, ha? Sa... Kaya wala mga pangalan dyan. Hayaan mo na, ha? Kilala naman na kami.
0: Yun. As iba, ako yun. That's my opinion.
1: Ako naman, ano... Given na kasi yun sa dynamics pag nagjowa ka ng straight,
0: yes.
1: Guwapo at alam mo na, super ducks, di ba? Wag ka magdrama-drama na, pinirahan lang ako, may sustento. Baklitos ka, yun na nga, yun Wag kang feeling na may
0: as
1: ano ka.
0: As long as pag pinasok mo yun, eyes wide open ka.
1: Yes.
0: Alam mo expectations na pag eventually iwan ka for a girl,
1: totoo.
0: Move on. Hindi saka, yung,
1: Ganun nga sabi ni Mother Ricky, pag nag-asawa na yung guy,
0: yes.
1: That's
0: on.
1: It.
0: Yes.
1: Mag-move on ka, tanggapin mo. Dahil pinasok mo, alam mo na yung ano yan, okay. Ang kalalabasan niya. Pag si, kasi at the end of the day, maghahanap yan ng ano ng babae pakakasalan niya at magiging ina ng kanya mga anak.
0: Yes, yun, I think
1: kaya
0: huwag
1: kayo mag-expect lang forever.
0: Yes, kasi in the end,
1: Pero,
0: pamilya ang gusto niya.
1: Pero, Mari, mayroong mga baklitos. Meron akong kilalang baklitos, ha. Kichika ko sa'yo mamaya. Nauna siya naging mag-jowa sila nung straight guy. And then later on, nag-asawa si girl. Okay lang doon kay girl. Merong
0: babaeng ganun.
1: Oo, kasi si Baklitos ang tumutulong din sa diapers.
0: Yes,
1: and ganun.
0: Yes. But that's because nga again, there is a transaction. It's transactional.
1: Oo, but tinanggap naman na nila yung ganung mechanics.
0: Oo,
1: eh.
0: As long as you accept that the relationship is transactional, fine.
1: Gawin mo, correct.
0: Diba?
1: Whatever suits you.
0: Yeah, whatever makes you happy.
1: 'Yon. So, sa mga baklitos na nagdadrama na pinirahan kayo, tigil-tigilan nyo ako. Feeling nyo meron kayong kep-kep hooray. Wala kayong kep-kep hooray. Ang meron kayo ay puwet-puwet hooray.
0: Kung malilungkot ka, dahil siyempre nga mamahalin mo din yun.
1: In fairness,
0: move on!
1: Correct. Tsaka in fairness naman sa guy, tinanggap ka rin naman nung guy sa buhay niya eh.
0: Okay.
1: So, pagyamanin mo na lang yun.
0: Oh, yes.
1: Wag mo nang asahan na more than that na pakakasalan ka pa.
0: Ngayon, kung kumari, you're the type na ayaw mong may transactional yung relationship mo, edi wag mong pasukin yun.
1: Yes. As compared naman doon sa gay-to-gay relationship, sinasabi nga nila na mas organic, mas natural kasi ang the feeling is mutual, di ba?
0: So, isa pareho iisa ang gusto niyo. Relationship. Although marami din akong alam na mga friends of friends na they're both gay men and eventually yung isa eh, ginamit din yung isa.
1: Yes.
0: Again, it depends on the search, on the circumstances. Mm-hmm. Diba? Circumstances kung talagang yung isa nangangailangan.
1: Totoo, di ba? Ikaw marin, experience mo na yon yung parang nagsusustento ka?
0: Use me in a sentence.
1: Oh, oh.
0: Happened once, pero sandali lang. Kasi ako, may rule ako eh. Mm-hmm. The moment mag-start yan, goodbye.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Hindi na, wala nang second.
0: I like money.
1: Yan naman ang kahinaan ko.
0: I like money more
1: than men. Diba naikwento ko sa'yo noon, meron ako naging papa na Mr. Philippines. Nagpabili sa akin ng laptop na 120K.
0: Oh,
1: eh, dahil love ko siya, binilhan ko siya. Sabi ng nanay ko, bakit ka mag-withdraw ng 120,000? Hindi ko naman sabi sa nanay ko dahil mo sa lalaki.
0: Oo nga, kaya ito sa akin, taloka ko.
1: Oo. Oh, oh. Meron pa ako binilhan ng ano, Mare, yung brand yun na iPhone. Oo. Oh, oh,
0: hindi ito si... Hindi yan.
1: Okay, okay. Na-meet ko sa Cebu.
0: Ah.
1: Mga Cebuano kasi, mga yummy.
0: Ayaw!
1: Yung si ano, pinaano ko naman yon, pina-brace ko, pina-ayos ko yung ilong, pina-derma ko.
0: Overhaul,
1: kaya...
0: Parang kotse.
1: Artistang, correct.
2: Ayaw!
1: Artista. Pero hindi ako nagsisisi.
0: Oo, oh, yeah.
1: Kasi... Ano siya, eye candy siya. So, sabi mo nga transactional eh.
0: Yeah.
1: So...
0: I hope you got your money's worth.
1: So, depende. Case to case. Yeah. Case to case, diba? Sana lahat ng mga baklitos katulad mo.
0: No, kasi ako talaga
1: pag inaurahan na lang kadatungan, ayaw mo na.
0: Ako kasi gusto ko ng datung.
1: Mm-hmm. Totoo.
0: Ano naman ang luho ko, diba?
1: Yesterday once more. You'd rather treat yourself mga ganyan-ganyan. Paano pa tayo magmahiwagan tunog, oh? 8 minuto na lang. Basahin ko na lang ito. Sabi ni, si ano to, si ating ate Donna ko. Antonio Mabutol. Hello, ating, sabi niya. Yung aking suking-suki, si Maring Mafe Martinez Abelia. Oh, napakasarap magluto nito, Mare. Super sarap. Ano Maring Mafe, hello, hello,
0: ano
1: hello.
0: Ano yung specialty niya?
1: Oh, kare-kare.
0: Ah,
1: pork steak. Yung nilagang ulo ng ano, ng baboy. Ulo ng baboy, ha? Di ulo ng ano, ha, Mare?
0: Buong ulo, nilalaga?
1: Chinachap-chap, siyempre.
0: Ah, okay,
1: sarap. Oh, sarap. At masarap siyang yung isda na may gata.
0: Ay, gusto ko yun. Oh, mahilig ako sa pag-fish kasi nawawala yung lansa.
1: Ako naman gata. Gusto ng sarap ng gata.
0: Kailangan ang gata madaling mapanis.
1: Kaya kailangan.
0: Dapat inuubos agad.
1: Mm-hmm. True legend. Romel T. Livid, blessed Thursday hanggang weekend na rin po, Tita Chupeta, Nyora Pasita at sa lahat ng mga baklito sa buong mundo.
0: Hello? Yung kare-kare niya, yung kare-kare is from scratch, meaning...
1: Yes.
0: Ako din magandang magluto eh, from scratch. Ayaw kong gumamit mga mix-mix, peanut butter, hindi ako gumagamit.
1: Peanut butter ng mga baklitos, yeah. Mare. Doc Ron Quino. May bonggang score ka, Doc Ron. May bogang score ka, ha? Angelo Reda, ha? Thankful Thursday ng gabi, Tita Chupeta at Nyora Pasita. Kita-kit sa Lunes. Angelo from Malolos, Bulacan. Alam mo, hindi daw gumagana yung ways dyan sa Malolos.
0: Kaya malolos ka.
1: Kasi malolos ka.
0: Kaya malolos ka.
1: Malolos Valdez. Yes. Alam mo ba si Los Valdez ay tegi bumbum na?
0: Ha? Kailan?
1: Oo naman. Hello, ate. Hindi matagal na. Siguro mga 2 years ago. Oh,
0: siyempre, muntik na ako na pamuga nun. Oo na.
1: Alam mo, idol ko yan na sa drama, pati sa drama, Mari.
0: Pero gusto ko sa kontrabida.
1: Ano yan, diyosa ng drama yan eh. Napakagaling.
0: Tsaka yung radio siya nagsimula.
1: Yes, oo. Alvin Quijado. Ay, Alvin, may bogang score ka. True legend to the highest level.
0: Blind item pa rin.
1: Oo.
0: So, namin naka- walang mali, ano?
1: Wala, walang nagkamali. Mali ba lang yung sinabi yung tatay daw niya yung ano, yun hindi niya tatay
0: pero
1: yun.
0: Pero hindi naman yung hinulaan ng mali eh. Not counted.
1: Thanks mo, tita. Papuri. I'm certified not baklitos daw siya. Si Alvin. Tunay. Tunay na 295. Tita Chubbs, sa ano ba to? Clock mo? Hindi ko mag-get sa... sabi ni Netski na Santa Rosa, tita, pakimahiwaga tulog po si Terrence Romeo. Si Terrence, ano na yan eh? Basketball player. Terrence Romeo, mahiwagang tunog? Nalawayan.
0: Ah, kung ano.
1: Nalawayan ng baklito. Di ba naging ex ni ano? Oh, tagal nila. Binilan pa nga ng condo unit. Oo.
0: Sa, oh, kaya, is still active?
1: Actually, marami silang kaso mag-asawa. Mga scams, mga investment, chuchu. Oo. Terrence Romeo? Ibig sabihin, tunay na lalaki. Pero nalawayan ng Badinger Z. Parang, sa Pilipinas, parang normal naman na yung basta basketball players. Marami kasi, ako may tsuhin akong may kaya sa buhay, Mari. Mahilig siya mag-sponsor ng mga basketball player to the point na na-inlove siya sa isang sikat na basketball player. Niregaluhan niya, Mari, house and lot. Ibang level, no?
0: If he can afford it, bakit hindi, di ba?
1: Ako hanggang laptop lang ako, Mari. Wala naman ng house and lot. Masyado ng ano yun.
0: Oh. Manunok ako kung magbigay ka ng house and lot talaga. Makakalmo kita.
1: Yesterday once more. Ay! Naku, 2 minutes na lang, ha? Diyos ko, Lord. Mon Alvarez, Maring Deng Opleda, 08335. Alex na Barangay Recto, Maring Alex. Netski na Santa Rosa, Maring Lynn, Maring Deng Opleda. O, sino pa ba? Si Ovino Fuedan. Emil Adora. Lahat kayo nahulaan nyo, ha? Oo, to the highest level, Mare.
0: Walang mali, ano?
1: Walang mali.
0: Madali lang. Pag alam mo madali. Oh, kasi alam niya kaya.
1: True. Ikaw, meron pala hindi nakahula, Mare. Sino? Ikaw lang.
0: Ako nga, ako lang.
1: Napakabilis ng oras, Mare. Hindi natin namalayan.
0: Okay.
1: Wala lang nga tayong commercial break, eh.
0: O nga,
1: pansin
0: no?
1: Mo ba? O, tingnan mo. Para lang tayo nag-chismis sa mga baklitos na binigyan ng microphone.
0: O nga, wala
1: commercial. Wala commercial break. Tuloy-tuloy na talaga. Yeah. Dahil para ma-maximize. So nag-enjoy naman. Okay, Mare. Paalam na tayo.
0: Good night and next week again. See you next week.
1: Next week, yes. Ayan. Thank you, Nyora. Uy, nag-viral yung ano natin, na yung yung walang katapusang tawa natin, na maraming ano.
0: Loka ako doon. Natawa kasi ako sa sinabi mo eh.
1: Yesterday once mo. Eh, pag hindi pa nga nila nakita yung ano mo eh. yung talagang bonggang laughter mo, Mari. Hindi pa nila na...
0: Yung sa, no, sa dating.
1: Sa kabila, no?
0: O 3 minutes na yung tumatawa.
1: Yes, walang katapusan. Oh, as I always say, mga iniibig ha, praise God, hallelujah, glory to the Lord, glory to God, salamat sa Panginoong may kapal. Nairaos ko na naman po ang aking buong linggong broadcast, Mare. At as I always say, ang sikreto po ng mahabang buhay, tahimik na buhay, malwalhating buhay, mapayapang buhay, tanggalin ang galit, inggit, at puot sa ating mga puso. Kadami kasi inggitera ngayon. Palitan mo ng pag-ibig, palitan mo ng pagmamahal at higit sa lahat ay matuto po tayong magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: damit.
1: Di! Magdi-de ultra bango ka na!
2: Sampay sa damit!
3: 7 pesos lang.
4: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Nagugulo.

0: Adam Orelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ew! Pau! Pawis! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit
3: app. Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents mag-loan sa Ronit app.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
5: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay, gumalaw.

0: Sama yan para hindi pwedeng baho. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, pamilya natin mga bat. Itong mga taon na tang sweet naman, o condo na nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Noms, ang pamilya nasa bahay.
2: Kung nabubusit ka ninyo itong sarap noodle migo para goreng galing sa Indo. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis.
3: Unilab quality.
4: L-chlorphenamine, male lead paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs! Ito po ang himpilang DZEX 1026 ng TBH Group of Networks Incorporated. Isang commercial na himpilang ng radyo na may license number BSD-0059-2023-REN-0862 mula sa Ministry of Communications na may PISA hanggang December 22, 2026. Ang studio ng DZEX ay matatagpuan sa TJN Building, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City, habang ang transmitter ay nasa Barangay Tagalog, Valenzuela City, Metro Manila. Ang DZEX ay nagsasahimpapawid every time, anytime, at anywhere sa 1026 kHz sa AM band sa lakas ng 50 kW. Ang engineering department ng DZEX ay nasa pangangasiwa at pangangalaga ng mga sumusunod na personnel na pawang lisensyado ng Professional Regulation Commission at ng Ministry of Communications. Engineer Orlando M. De Vera, PECE number 0000534. Engineer Michael Flores, PECE number 0023599. Engineer Edgar Bernardo, ECE number 0063.

now, signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.